abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo linnya lya Patiri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu so nga gw'ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gw'ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atemere yaffe ya buli nnaku, osonywa ebibi byaffe nga naffe besonywa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwami wa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwenyo gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwenyo gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga.

0: Mwasuze mutendo basibo ni banyo babatuliza. Atude mledi ya webiskopi wa Nsambia. Zifadha antegiru wa makaroli ya kutida mtuche Nsambia. Ate ilane yo sabiti ya feyo kuminomu kaga mbudo uwo mwaka. Awono nga tunagenda kumirimu ja feyo mitongari. So ketuse mikono jomu kama. Malino kuulize chigambo chi. Ate tulabe ibinadako. Tafu mwaga lowe chisechi inji na tutudamu ukwebaza okulaba ngosobe sizo kubeera abamu kwa aba bazukuse era ne tukusaba owa mukisa emirimu gyaffe ne byonna bye tugenda okukola tusobole okutuviiramu ebibala ate ebibala ebyo bibeerere tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Mwasize mutya nno mwenna abawuliriza baffe abalungi aba Radio Sapientia 84.4. Mbalamusizza nnyo mwenna abawuliriza Radio yaffe ennungi ya Sapientia 94.4 FM. Erinnya lyange nze Sister Maria Teddy Nakyanzi, ow'ekibiina eky'omutima omutufu ogomberevu Maria omuddaabiriza egogonya, era nga nkolera mu kitongole ekya Child Welfare and Adoption Society Nsambia Babies Home nga Administrator. Nga njagala okusooka obajjukiza olunaku waffe olwa Fundraising Charity Walk ey'abaana egenda okubeerawo nga 2/5 olw'omukaaga luno mu mwezi guno gwennyini era omwaka guno, era nga mbasaba mutwegatteko ku lunaku olwo fenna nga tutambula ku lw'abaana. Era ngenda batuusaako essomo lyaffe erisooka ku lunaku luno olwa Maria Mangadalena olukulu. Nasisinkana emmeeme yange gweyagala. Bye tusoma mu kitabo ky'oluyimba Semayimba. Bw'ati bw'agamba omugole nti, mu kitanda kyange ekiro namuwa mmanta emmeeme yange gweyagala. Nanoonya naye saazuula. Kyennava nnyimuka mpiteyite mu kibuga, mu nguudo ne mu mbuga, nanoonya emmeeme yange gwe yali eyagala. Nanoonya naye saamuzuula. Abakuumi bansangiriza nga bali ku gw'okulawuna ekibuga. Mundabiddeko emmeeme yange gw'eyagala? Mbanna akabayisa nga musisinkana emmeeme yange gw'eyagala. Namuwambaatira butamala okutuusa lwe namuyingiza mu nju ya mmange.

0: Kupata hiyo mbie.
1: Ukara kutoka kwa gara ukunda jeje.
0: Ngaba gara wuda.
1: Nze baga mugume. Bwawa watomera chikiri zo chiteke mutima atochi wechiti. Watimutufu natomera. Kati ntandi kidewa.
0: Atu wabato watomera. Zezimene ntekateka za muka makatonda.
1: Zezimene ntekateka.
0: Uwe rubidi ziruo. Abantu abamubaloza mbubuli buli omwo rubirizi lwe luina kuba
1: ndulunji
0: ngalulinga jeje
1: ngazuku atagana era rubirizi ngaluku mama embirizi ezimu lwe lo mukama lo yakuba ngati luina wa luku atagana naye ngalwerwo
0: ngalwerwo
1: kati guma no rubirizi lwo ojja kugenda ro tagale walalera
0: atogwe mu rubirizi lwa munno
1: arongo gwe mu rwa munno
0: bizo kugwa mu rubirizi
1: la wangwa mu rwange
0: Bamuita flash love akaimba boliko wolida katutuza kudachika 10 yeza kaita kusawe bilezo kumachago nako lwalero chenda munya kitonyeze nyafa ma radio sapiencia inclusive ya magazine suyo mziki ne bembiza nyu chime Jacobs Jeje ne kama sa genda ku YouTube ya fe ya radio sapiencia teka mwe chigamonti asap update si eyo ye channel ya fe mpya eyakavi atenga buli chimuche weta go genda kubo chisanga yo agado tufunia ku website anawo sibulu kuteka mwe radio sapiencia Uganda ku www.radiosapiencia.com tubiranga tutambula fe nokwe wandisa mukakensa kuchagendera dala maso kakensa webye mizanyo gumite biri abiri mukaga wojangu wana ku radio sapiencia osobolo kubera omu kwabo abagendo kubanga mutunga nebibuzo ebye mizanyo kama sa namba yesimu eyo
1: namba yesimu yagalangisome elizira musambu 53 asatu munya abiri nkaga mu mwenda
0: kwe wandisa osobolo jikubako nakasente osobolo kasindika
1: obasefu
0: kasoko kubanga nze gundi nze waswa Joseph nsinzi wano endeje ngenda kuwe wandisa mitwale bili njitadeko kwe bili chimuchi jakuwa chwede
1: chiba sorted
2: program sagara galamide
1: bado kitaba wabude banange bana Uganda batu wabude feno kutualiza wamu mwabako la cheba ita self medication abe janjaba no uliango luta lukunumia mukawo no gula yo panado no mira ome peke yonaji ya gado gula ngeleza kupanado kumanga kwenkolachi tumukozi sanyo no uliango kakati olumuto naku naruku kutokota. Nchoba alusazi. No sanga habo. Bosanga bagama. Oruta lukutokota kumacha. Luku buguma. Nememe kusindu kilida. Uwanyoka no wona. Ogenda kanywa aroku wali vya yoge douli anga vya yoge nyini. Kumbe nduwa de nyinji zifa anaganyo buboni ru. Kutusegera. Katibuwa nzo roza. Banange meme sindu kilida kumacha. Bwabo sindu kilida meme. Nyosa tuwe mirundi ena. Omusajja na kuisa kese. Imirida.
0: Imirida chisabu.
1: Soko mpe yao. Bagambia tuore kede. Okufune nduwa deze chibumba. Abasawo batulabudde soka kati mwabe janjaba kubanga owulidde kino mugende mmalwaliro bakukebere bage ya waffe entebe kati ebintu byalongoka ku grade bilwa kuba otusaba president abantu banji banji nyonga bota jejo yuzo okutula okuva kumacha taka sawa 12 nga tonnafuna kyoyagala abantu bakere ddala mu ddwali jukira abaveyo ebuseyo ku nnyanja abaveyo wakalangala bonna bajja mu grade b entebe okimanyi oyinza okkeerayo omusawo n'omulaba nga wakadda ate nga bakola sigamba nti baliwo batudde n'omulaba ku 12 kyokka olina okulinnya ekidi eryoddeyo gye wavudde
0: so abagulaagula obudagala ddagala olw'okuba owulidde boogedde ku kizibu ky'olina
1: kyolinaogala ku kizibu ky'olina n'ogula n'onywa so kati mwegendereze osobola okunywa lino habo nga ne muddwali obakkebedde nga bakugambye nti ezaalusaazi
0: soko gende
1: bakukebere
0: omanyecho janjaba
1: omanyecho janjaba
0: oyinzo zitaru sazi na inga ate chikuruma
1: chilala soka tibatu woni nzi wanabasa wonti binebio kwe janjaba bwogula dagala bwogula kufama si bwogula habo onyo janjaba ichintu chimu na inga ateto gena nga kwa mudu aliyokola chii
0: naku zinompulida abalanga no sango muntu alanga abami towanga alamu Old Trafford
1: oyagala kugenda kwa Old Trafford
0: onweyo bungereza
1: na inga ato lusi ya inzo kuwa stress
0: ochitegede
1: inga yeleso butagenda mo obutarwa mo Old Trafford
0: oba mu emirate
1: ochitegede nga stress oluso limu abu
2: Ntogera kuchi Ntogera kuchi ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu programu sagala agalamidde
0: ssentebe wa myaka 82 pulesa zimukubye n'afa
1: kitalo
0: Kampeini kabasa.
1: Wanjise.
0: Kampeini zo ziingide naku unaku lwokubiri ndoza. Lwakusatu olwalero. Lwalero tuba tuliingide lwakusatu.
1: Okay.
0: Kakati wakati mu bunkenko obunji. Lero twagala okwogerako gwe omulonzi.
1: Yes.
0: Ayagaliza ekyalo kyebirungi. Ayagaliza sentebe we yesimbyewo. Ebirungi oba obulamu.
1: Nawe
0: yesimbye wo uliriza bulungi n'obwegendeza nkimanyi mukyali wako nywa kachayi weteketeko okugenda
1: okusakula akalukampandike
0: bamuzeyi ba jajjaffe ba kitaffe
1: yes.
0: Basenga abafa abesimbye wo ba mama bafe
1: yukira batyamani bekyalo tebalima seba abeerawo ngaateeza abatuuze
0: wali
1: owulira
0: kisoko mbuli ekitebalima
1: bakiyamani tebalima
0: twalina ssente be waffe nga takali eryo nalirike ebi lyazika talina lusuku
1: yawo yala ategedde wano
0: naye nga ali bulungi
1: era kacha yali mukanywa yogera awulira tugende mas
0: kale olwalero emboze no yafulumye gulo era sente bono twamulabye gulo haji musoke wali emaganjo maganjo b kisangwa mu division ya Nabweru nasana
1: haji musoke maganjo b
0: bakeredde mu kiyongobero ruvanyuma lwa mawulire agokufa kwa sentebe wabwe haji Jaberi musoke segujja miaka 82
1: okay
0: segujja eyayingira obukulembeze bwa LC mu 1987 yazemu okwewandisa ku lwokutaano ku kitebe kya division Nabweru nga mulamuteke
1: president yawamba 1986 kitegeeza no yamusanga ono yamusanga chairman omwaka ogwaddako nga yakajja yes
0: nga yakajja awera twate tuzita RC
1: eno ndoza RC
0: kali RC
1: bwoba afuga mu RC mu LC yagalayo ki
0: buweereza buweereza choka omukulu ono embeera yamutabuseeko ku sanda akawungeezi amuddusa mu ddwaliro wali emmengo ng'akaaba obulumi mu kifuba is operation zennyini embeera yawaliriza abasawo okumwongerayo mu ddwaliro ekkulu wali emulago era omuwandiisi w'ekyalo Mary Tusiime yagambye nti ssentebe yafudde ku ssaawa zaabadde nga 4 ez'ekiro ekyakeseza ku lwokubiri jjo abatuuze ne bafuna amawulire ago kampeyini zaatandika bulungi omukulu ng'azinoonya
1: nga n'okwewandiisa amaze
0: ono si yasoose ojjukira ku lwokutaano mu kwewandiisa omwami yali yaakamala okwewandiisa
1: bwe paba
0: ne rumukuba ku
1: ttaka n'emukuba
0: naye n'agwa eri n'azikira tulabye sentebe waliwo sentebe omulala eyazaalukuse mutabani we
1: yes
0: eyo nayo bagiyita pressure
1: era pressure
0: kaliroba okawulidde
1: okawulidde noga ekiba kibe omwana kamuzaalukuke
0: omwana ono myaka 2 nkukuzizza mwana wange era nkukuliza ku bwa chairman nga katsente nkajja muno ne nkusomesa ne nkulabirira naye onesimbako oti ankuzaalukuse muzeyi naye bwatyo endoliito gye ziri bali saidi za mukono awo
1: ate kati nyagala
0: okutegeka
1: naye wali tateredde kubanga juka akalute ya kavudemu naye achia akalimu naye kati naye wali era kyangu ono omwana ovira ko kitawo okufa
0: okitegedde
1: oyamwesimbyeko
0: kati bino tugenda vira bana akalulunga kawedde nti muzeyi bamuwangudde
1: nakutuka
0: pressure zimukubye
1: abantu babayole ku polling station
0: kubanga omuzeyi amaze mu bukulembeze emyaka 4 abatasuubira yo muntu yenna kujja kumuvuganya kumuwangula
1: abalowooza akimaze
0: tuli kubwa chairman yero
1: siwanu ata agenda nalowooza nti oba chairman yero siwanu abantu tebabuyina amunnyo interest naba mugumu
0: emabega wali obwa chairman bunonno obwa LC buli muntu abadde abulabanga byabazeeyi
1: byabazeeyi
0: ebyo bideka muzeeyi gundi bamuwe
1: bamuwe
0: yatutegeera kati waliwo omujiji omupyo
1: oguze
0: guno gujeni
1: generation Z Fetuli muwai.
0: Bana abano balaba bano. Eno generation indala ezene vibe chovola nti kati ba chairman ateeka mu sente batadde mu vibe ya manyi nosanga chairman nga pangisiza drive nene.
1: Bata andi sotegera omugaso gwa LC.
0: Gwa LC.
1: Na yoro za bagutegedde butegeze.
0: Babadde bagumanyi bana abakirimu bo babadde bakimanyi.
1: Okay.
0: Na ye kati enonya ya kalulu n'obukulembeze bichusemu. Abantu abamu bazze nga bagamba nze nzize kuweereza abantu ba kati muzeyi ono tumujewo kati tulete abavubuka envumulo kitulete bavubuka envumulo kyekireetera ba muzeyi bano pressure kubanga fesipidi abavubuka kwe tunoonyeza akalulu abazeyi bano bambi
1: siku bajinoonyeza
0: tukirize tugane walaba wano mka
1: Toa example, mimi mtu bisane example.
0: Wadai la kuwa
1: hicho. Toa sagala, sagala.
0: Sagala yego.
1: Kande kande.
0: Kale, katusigale kubache ya mani. Mm. Katusigale nyo kubache ya mani. Kale.
1: Sigala au.
0: Che ya mani, wade charuchi laba antichitono.
1: Yes.
0: Na ye, kati ya tera abavubuka bebasinga kubyalo.
1: Bebasinga obungi. Ne mugwanga Uganda.
0: Ne mugwanga Uganda. Nti, botunuli, elabo ya kulaba mkaluru wano. Abavubuka bagenda keta nila nyo.
1: Yes.
0: Okabe ilamu. Elabo wano muzei ye nate enyewezeza. Ainzo obuta damuntebe. Choka, tetuagala tufirwe bazei bafe. Nga akalulu kawedde.
1: Olya afe kubanga akalulu pressure mususe.
0: Basebo ne banyabo. Auliriza. Tubude budaba ze abayingidde akalulu. Yesawa. Babe bamanyeche bayingidde kubanga babadde mu comfort zone tewali akalulu bado bilabanga. Okuva 2018 atenga abamu bajja mu mbeera ntiche amani.
1: Kati walu kumulu enda chinana mmoza.
0: Kati nga talina pressure yu ya kumuvuganya.
1: Kati ata abana bajimutaddeko.
0: Baba diti bamanyibi no.
1: Tubabudebude.
0: Mbili lianda kulianda. Tebabimanyi. Tubabudebude.
1: Nyeza jeje sigenda babu dabuda.
0: Budabu daba muzei.
1: Sijia babu dabuda daba muzei. Wabula. Bamanye miaka jariwa umule. Bobo uliwa miaka chinena mmosamu. Sima nyansamu. Sima nyankaga. Unaluwa kano luvemu.
0: Nensamu.
1: Nchise gira. Nensamu. Kati kutujia kuja tukwebu zengako. Watukula. Kiyono ya itanga wa.
0: Yes.
1: Urusawasa ululiwa. Uruwanyi ululiwa. Na yesi pii dikati ensi kuetambulida.
0: Na ye, kabasa, todi campaign inga bazei.
1: No, sidi campaign inga bazei. Na ye kugambo, tugeza nzenja gara babere
0: balamu. Utasabula mu, thank you.
1: Utasabula mu.
0: 0-5-5-5, yes. Ana, chinana mu, 3-5-3. Tutasabula mu.
1: Kakati jeji.
0: Na 0-5-8, na muenda na 3-5. Tugena kuja uva kapuno.
1: Wali wabula ngobu vao. Kakati jeji. Kwalinga gamba abantu bafe. Nini nakuwa wagi?
0: Siba wande yoba fe. Na yemu zei boba wewe ulidanga ka pressure ka.
1: Hey.
0: Withdraw.
1: Chite pivemu.
0: Yosobola no kilizoru walero no gama nji.
1: Banange.
0: Banacharo banange. Hey. Katukuwaso muano ono.
1: Hey. Atuwale chintumas.
0: Obaba nabesi mbia uka ambalike. Hey. Nze nchivude kuruobula mubu.
1: Oba anampe chife chidako mwabule inga.
0: Echo mwabule. Kumande
1: roo sigaro liya kupercentage.
0: Yes.
3: Program Sagara Gramide.
4: Amanya nzeru cha muziki Frank. Nimizade wa chisosto parents primary school. Na pinye sanyu nga mtini banku videnti. Banku de school fees. Neso sabi wakanya. Nebe nana vendagize. Nesokala nina venamba jivako seza. Watu ujuga mandi tepewa laba teni jiva sindika. Aine basa wa sumi wa chisosto parents na unku vile simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
5: Choche nyini, mwangula school fees wa mwaka mulamba, noko singa wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gari no mukiso kuangula vani, kone vila nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: Kachika mkage zbule kwenye sawa enyezo kumachago na kuruwariro chenda mnyaka tenyeze nyofama Radio Sapiencia. Come together, sing together. Na kuruoksa tuwariro na kuzo mwezi wakumi ya pidi mbili July, pidi ya pidi mkaga. Tukubuza kena tukwagaliza amacha amalunji. Wasu zoti ya bitambula bitia. E yaliro di meya wa Kampala Elias Lukwago atademo kusaba kwe okwa kwe imirirwa mokoti enkuru na jisaba ayimbulwe agendebu yindia janjabibwe.
1: Bambi.
0: Kusaba kwe ya kuisiza mbadamate kabe ngaba kulembe duwa mumeda dirubega segona nebala genso ngeze nja urokoti kwewe sinziro kuyimbula Lukwago awozenga babweru watu bagambye nti Lukwago mulwadde asana agenda afuna obujjanjabi nga bwe bakyakakasibwa abasawo abamwekebejja obanga bwekyakakasibwa abasawo abamwekebejja waliye mulago era bataddeko ebbaluwa z'abasawo abakugu ttaano abaazuula nga Lukwago nti alina ekirwadde bambi ekikambwe oba endwadde enkambwe nnya ezeetaaga okujjanjaba amangu ddala era abakugu emulago bagamba nti Lukwago tasobola ku tebasobola kumuwa abujjanjabi ku ndwadde ezimuluma ng'ate n'ebyuma bye bye baamusaamu mugongo bambi tebasobola kubyetantala ababisaamu be basobola okubyekebejja nga n'ebyuma ebiyamba okukebera tebabirina
1: bambi
0: kakati
1: bamutera odi meya waffe
0: ajjanjabwe bambi
1: yabeerawo ekibuga naye emyaka 15 tetwamulako nga biyadde omwala. Wadi waluwe bintu jeje vyo
0: taina muntu gwe ya leme
1: wakambi akobu ntu
0: anti gweyogeza kabu akobu ntu
1: kale kati orokuwa njogeza kabu ntu ngate kunduo mnembe tekachi akola
0: kakola
1: mkesu
0: na ye sitte bintu tebikola buwebi tiu mubi monsezi
1: tezuka la wezi tiu monsezi
0: nga gwebo chagala chikole buwe bambi kwe kati fetubera wo ojukira kusegirinya twabera wo ne tu sympathizing bambi musajja wa fena nga bamuleta mu koti nga afenya bwati ne bakugamba bamuzizayo gomanche kitegeza kati fe akobuntu katwambala
1: ne tugamba lwaki yali bubi nga sewanya na mulamu
0: era akobuntu kekabadde katuogeza juzi nti yematembe bamutadde
1: atelele ono ne bamuleka
0: ogeza kachi
1: kabuntu no sibani te waka no leka gwabadde akola naye kabuntu
0: fe tukalina
1: kubanga tuli loko gundi bantu babulije babaita bache
0: locals
1: neda si locals
0: wana inchi
1: na asi wana inchi owa force bamuita wa maji ne fe abamaji abapolisi abali mu force batuita batya
0: fe watu yita wa civilian
1: aha fe ba civilian ni nkati eri kawate kari iyo
0: nebotu kati walio labi kwa koti ya majenge tunde basa lilo omu sirikale ichibonerezu atene bachi muwera u
1: there and then kitegeza bo
0: wasoma kwa mustard seed
1: mustard seed nji uli labu uli zera mpuri yaka chokechi gambo
0: chini sowing the mustard seed
1: zima njibi jirimu munda
0: ubaina webatu
1: obada ya sigansigo ya mustard seed
0: wabali anga moru kwenye baku kwa atene baku guamu
1: nga baku tirao
0: kati inga batu uramu kati nga gugwera wu
1: kuboli imba
0: uba kunyama kati fagbali mwa kubu ntugoka bambi ya bade na yeye tasaba yeke na bade kakati government ya tine yone ba unawayo bambi ya bade tatasabula mumu sonyi we erite vikola
1: mgachi
0: oda ni woda kama kawaida
1: wali wastole wanengoteko jejevamu kawaida kuna shema na kuita zeno wangu kani ukolomi zeno zeno wate gade zeno
0: mimi namsikia
1: unapatia Museveni na
0: nasikia Museveni
1: na kuchwana samafosa na muita zeno no manya zeno chechitegeza zeno na vero mguida
0: mamu ita anu kubaita zeno
1: Ugandans
0: bamu itazeno kumiaka ana maze katuweba chiraba
1: chiraba wajira
0: awa South Africa
1: bamu
0: itazeno phobia
1: yaka jemba wagiride
0: ne mumu itazeno
1: uza suta kumu itazeno mbizeno ya karu yomba
0: kako ete wa ma
1: walo ano kastola kanko teko jeje nenga bana Uganda nga nafe tufuse bazibu mukwogera oluzungu wala dewe mpaka zili mu London bazita International English Public Speaking Competition
0: twakute kya kumeka
1: twakute kya kusatu Erange ya tukikiride ya bade Ian Kautoni Muyimba. Ya kutu
0: mwana Muganda, mwana
1: Muganda.
0: Muganda
1: wafe wawa
0: mwana, huyu.
1: Huyu. Ya tukikiride, batu se kufaino abantu mukaga. Na ye, na abela wakusatu. Ngabata abudu kumulamu wugamant. Lighting one candle.
0: Okukuma etavaza emu.
1: Na kwa te chifo chaku. Chaku. Sa nina mba tulivazibu katimu
0: na yama gano ruzungu tulu ogera.
1: Hii. Nga chete tuwalibu etu ti.
0: Aneda. Hey. Abaganda tupate tu ogera urunje ruzungu.
1: Mkuwe kizampo ya abaganda abali wana abalu ogera.
0: Ani.
1: Kukulize ngeri jebalu ogera mu.
0: Ompena abama wanga amalala. Edanda bubu ebalu ogera. Mnange nkubuli tebu ebalu ogera.
1: Tupate mawanga tupate muruzungu.
0: Wale se mawanga.
1: Haa. Sipate mawanga mvako.
0: Ngambi ya baganda tuogira oluzungu waliko miao
1: nada tuwane tukama mu Uganda abana Uganda
0: nchose chila vila wala amanyo ngambi elisemba yu ya nini
1: ya Muyimba Kauton
0: Muyimba wangonge
1: Ian
0: Muyimba wengonge
1: nina tuwa tusedi yao kubela abana ambasatu elakari
0: tukomenao tukomenao wibwana ya wangu
2: Eyugye bade sagala galabide. Nyumiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday. Tweso se sawindala. Time check. Esawa siwezi nya, ezi okumaja. Time check kutusi wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasenti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda mnyaka tunye.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eridowo ngasifu. Enfumbe iyo yinjawulo etegekeddwa muntu wanjawulo ngagwe. Amasavu ga Kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende, saakaako mwenyumwenyu ku matama ga bumakaago ne bakasitoma abo. Okufumbako okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano. Ngakolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu tujjukirirako Maria Magdalena omutuukirivu era omu ku bakyala abatutumufu mu ndagaano empya. Kigambibwa nti yazaalibwa ku kitundu ekiyitibwa Magdala, akaalo k'abavubi ku lubalama lw'ennyanja y'e Galilaya mu Buyudaaya. Bazadde be tebamanyiddwa era ne mu kitabo ekitukuvu tebaabawandiikako. Okusinziira ku Vanjiri ya Luka omuto ogw'omunaana olunyiriri olw'okubiri, Yesu yamugobako emizimu musanvu era bwe yawona yafuuka omu ku bagoberezi ba Yesu ow'amaanyi era ow'okumwanjo ng'emirundi mingi baatambulanga ne Yesu mu buweereza bwe. Maria Magdalena ono yabeera nnyo ku lusegere lwa Yesu nga ne bwe baamutta era yasigala wansi w'omusaalaba ng'abalala bonna bagenze. Ono nno ajjukirwa nnyo olw'okuba omujulizi eyasookera ddala okumanya n'okukakasa nti Yesu yali azuukidde era ye yabagulizaako abayigirizwa ba Yesu oluvannyuma lw'okukeera amatulutulu ku ntaana okuziraga omulambo gwa Yesu n'asanga nga mu ntaana taliimu. Maria Magdalena amanyiddwa nnyo nga munnamawulire olw'okubunyisa amawulire ag'okuzuukira eri abatume abalala. Ono era kigambibwa nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe yasooka okweyoleka ng'amaze okuzuukira mu bafu. Maria Magdalena olw'okwagala ennyo okuweereza Omukama yatuuka n'okumunaaza ebigere n'abisiimu za enviiri ze era n'abisiiga akaloosa, wadde ng'ayogerwako nti mu kusooka yali mukyala mwonoonyi nnyo nga tannakyuka. Maria Magdalena yalangirirwa Ekereziya Katolika mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Mu mwaka gwa 2016 omutukuvu Papa Francis kati omugenzi olunaku luno yalussa ku mwanjo era n'alufuula lwawufu olw'omulimu omukyala ono gwe yakola naddala mu kulangirira evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Maria Magdalena omutuukirivu yawolereza abakyuka mu ddiini okusenga obukatoliki, aboonoonyi, abejjusa, abakyala naddala abakola omulimu gw'okuweereza Katonda, abasibi b'enviiri, abakola mu famasi, abakola gloves, abakola ebintu okuva mu maliba, abakola eddagala n'abakola obuwoowo. Maria Magdalena omutuukirivu otusabire.
0: Radio Sapientia.

0: Radio Sapiencia. Obulungi kwefaako kano ke kaseera ka beauty tips. Labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu.
1: The mirror but sere butubatugeze beauty tip. Eranga lero njagala kubanga nkugamba nti enaku zinaba mibambi kali. Sibye sibye ekwe neja tuterezemu mwebye biyinza kuba nti bitambula bulungi. Lero unako rajina gani tumufume mulabike bulungi. Naffe tubanyumirwa mulabika bulungi. Tende chinyimanga kutunira mwami wanga alabika bulungi. Kale ngolaba abawala bamuyayanira. Ulira sanyu. Nola banga ulikumulamwa. Kitegeera nga mwe mwagala okutula banga tulabika bulungi. Namwe mulabike bulungi. Kakati leero njagala bagamba ti. Omwami mu bintu bye wandibadde nayo. Mu ngoye zo. Mwandibaddemu engoye zino. Mwandibaddemu engoye ziri. Tuziyite tutya. Engoye ez'obuvunaanyizibwa. Okugeza suuti. Nakuyansi. Naye buli musajja yandibadde ne kye bayita suuti mulamu. Tewatanga kubana ya bei nyo. Tolumba ziri ez'obukadde zireke. Genda oguleye suuti eya bulijjo. Naye oba engoye yine suuti. Kubanda bano bamba mwambadde makanzu. Bwe mwambala amakanzu, lazima bw'oteeka empale munda oteekerako ekkooti. Era neewuunya ennaku zino abantu abambala ebintu ebitinketinke. Oba ani abasomesa. Amulengera kipale kya yero, atandeke kanzu, kungula ekkooti ya maruni, toka tuli ku kiwano. Naye nga kyandibadde nti wandibadde oyambala essuuti. Oba kale engoye ezo zifaanagana gw'ayambadde kanzu. So essuuti ekkakatako, tomanyi omukolo gigwo n'olagako. Anytime omukolo gugwa. Anytime oyitibwa mu kifo eky'obuvunaanyizibwa, onooyambala ki? Teri kiswaza ebiseera ebyo nalina munnange gwe nali ngenda okuziikirako. Nga tugenda eyo ettororo ate nga muko. Tutuuka mu kkubo eyo nga bamugamba munnange nno. Amazima gali nti omuko bw'oba ogenda ewaffe ettororo tomala geesuulako. Si buli kisaate yali akubya akati shirt ke n'akajini. Tebabimugisa muteyakyama mu butiiki. No. Omuko bw'aba agenda kubuka ettororo ayambala bulungi essuuti. N'olabika nti oli musajja wavunaanyizibwa. Era yawunzika aguze essuuti. N'ejjukira olumu ssente ziba teziriiwo. Olala okubidde banno bolesa mukibuga. Banaye munyambe, mumpole eyo. Naye nga lwaki ogwa mu mbi ezifaanana bwe zityo. Beera mu n'akasuuti ak'essente entonotono. Naye nga mwekali. Ekirala beera mu n'engoye ze tuyita ez'obuvunaanyizibwa. Essaati y'obuvunaanyizibwa n'empale ey'obuvunaanyizibwa gyente ennungi. Kati bw'omala ate beera mu kkone zi casual. Engoye ez'ekisaazisaazi. Bene si buli lunaku nti ogenda kubeera serious. Olw'omukaaga n'obeera serious, sande n'oba serious, mande n'oba serious. Buli we tukusangira tukusanga osibye wenawe n'okubya ebikalu, wenawe n'osibya amatayi. Ofa ki n'ensi. Sometimes weetaaga okubakayo. Beera mu ne genio. N'ekyandisinze kubeera ne jini yeye ina dark colors. Kuba tejja kusumbuwa, tejja kuboola. Musajja omukulu toyina kikwambaza jini ya yero. Kale kala mpadde example. Toyina kikwambaza jini ya green. Beera mune jini ina dark colors. Beera mune black, beera mune navy blue. Beera muko, kale nebwe taba jini. Beera mune engoye ezaabu. Zetuyita casual. Ezina akwanguyira. Akatishati, akasatisati, akala kabulijjo. Oberenga oli all round. Osobola buli wono obogendo oba ku mukolo oba onobo fitinga. Omanya olumu abasajja mwevaako nga bendagambye ejjo. Mpozi mwanga yembusa. Waliwo yangambye wano omumba veeko. Tubaleke mweveeko kuba bwe mwevaako muwona ababeetega. Fe tubanyumirwa babeetega. Sobera nga tukulabako ku weekend gwe yambadde casual. Tukulabeko ku nnaku eza wiiki yes nga oli responsible. Tukulabeko ku mukolo ng'oli mu suuti. Nguyo omwami ategeerekeka. So lwana omwami ng'ogulira abawaka engoye, ng'ogulira abaana engoye, naawe weerowoozeeko, naawe oli muntu era naawe osaana okulabika obulungi. Oli ku nkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
0: Obulungi kwefaako, labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu.
1: Alright, kale bwetyo bwebadde era obutereevu tuba tugenda muze. 755-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- kusatu. Negati ako tulibitere vumuze. Tuba gambe kwa nyabu lenyanya. Abaga lo kuchusa bachuse. Abaga naba gane buka njine inga fetu kuzichi. Nga fetu bagambi yeko. Hey, anu nangayi morning love. Morning biru. Hope you're doing well. Akakuba okalabye. Muwa yankede. Katuraba gambi ati.
2: Lilian yola likuwelezo no kansala mwoye na jemba. Mulongo kulida mchilombe mbuzi zako ne mzee idembe na jemba umaduka. Kati Lilian, dero mzee gwenjaga lukogela ko. Kanjogele kumuze kwa wana kachala la yonse za wana kuboda. Icha mazima dara tichilaga ukulanyi siwa.
1: Na bugunju.
2: Boda ya abulabe. Nina sanzo mchala nga akute kabibi. Halimuka yonse za kuboda. Kwa chito gambo wa boda na hapa nga numalo kuyonsa. Obasa chua chito suka numalo kuyonsa umano. Oyu nuri oko ogena mulugendo lo ogena. Kinto echo cha abulabe nina wakiva chikola mbasa wa mchikomi. Ono kansala mwa inajemba.
1: Mwema lenye mwa inajemba. Olawo yonso mwana na mabele ni gamutuga. Anti moku bie mchinya dudu. Nabufunanyi, techiraga bufunanyi ziwa na kamu. Ni nabwe nalabu umuwala lepuliranga nene suwa de. Aba boda muna abato nye zama. Manaki, zemwe mbao boda gavako. Sikuli imba teze nenye lama be. Obako. Obotu so kuvako kuva. Bachala, tosobla kusavinga tu masters at a time. Abaganda baga nti abike bibili tabo jerira. Enobu otambula, enobu oyonsa. Ogobachi, mutuleke. Sorry, nkupiri dua, dia, jamu ogezeko, njia kubanga mfuna.
3: Wasuzotia nyavo, wamunaba uliza sapiensia. Jendi nangi nuparampara mbira yoni, mpo wa mneenga kuhindi kumukutu. Sivako, anko chalani. Omuzo gwange kangugamba koko bachala bitubali tumanyinga ye wale gingi wa kukuna mabukuna bikade nkona myo bulegi ngambalo obugo obutategereko butali na bwa myaka je ninga kati kusawe no yokuno nyaka luko bana bachala ali serious myo
1: mugomesi
3: ayambala tete ekiva kuno paki eri wansi
1: ayambala
3: gomesi nawo golanga asiba muna nsi ibe gomesi jola ya bunanyizibwa ngato bete tusibe na kubanti bazirina nenga kati awogola naja na watula kawo nakukuza ko natambula kunju kunju Uloko bano nyaka luko bana bachala banayi. Baba yambaye legging yiri jetu peretu bama nyide. Bija kwa waka luka. Na nukwe fula jetu sama inti. Yitu chibaringa wade bachiri imbe kambu yiri mbiso luko baga la akalu.
1: Webali nyo webali dejala anko chalani. Tumate tukuma nyide mbira la kati atoli mbira la. Ano natawusi. Agambi ngambe kubachala abatulo bubi. Gamuli inganga abakama. Mweli mula vyo mtu waka mente. Atula sitami. Vyo batula anga waka ma. Doso yujeli basitama basitami inga waka ma mente. Kati ono wali waga inti tubagambe kawa chala. Aba tulobu vinga muli inga waka ma. Bwede mwini mwaba chala. Nga mnaya maguru ketegega tanebu wako latia. Nga gagana. Bali inga mambutu atenga nobu mbulu buta solo kutulo bulunji wabaya chagana. Mutu yambe wakazi mutule bulunji. Hela.
4: Wanji. Diria.
1: Yesebo.
4: Wasurenya.
1: Na sababu lunji sababu wasuzote ya sebo.
4: Nangi na sababu lunji.
1: Yes sebo.
4: Na ete njini. Nja kwa na WCBO. Hada kwa naba charu. Uli hafu mecharu. Naba kucharu.
1: Nada kuchirala.
4: Naba mumuluka.
1: Omuvu miwe chitundu.
4: Naba kumuluka. Naba mekugombolola. Kadisaa kakati. Bazi zembu bantu balonji yifu balonji. Badiji wafande babeira. Mechirala. Nafano wana basente. Awa fuda makaga hawa. Wina kuzaru kusoho ni sindi yeku. Bakuzaru kiyamanya.
1: Chitegele.
4: Buruga baruga isha nekulu.
1: Baruga netali sita kuata gana.
4: Kia kufafo ama kule mzebe incha. Miaka tana kule mzebe incha baba gamba. Miaka asangu. Miaka kinana. Mwe wafu depulisha. Wafu
1: depuli.
4: Bandai. Kakati yao. Nimba anga siwa tegira. Wanga umba tugamba. Wadugara wakula ki.
1: Bagende badugari
4: lewa. Awa masu.
1: Bali imba.
4: Nomuga saini inga wano.
1: Teba tulemera ku.
4: Saini inga wano. Bazo bagende ke Djibouti. Bakulembere ke.
1: Bavere ke yu.
4: Aha.
1: Yesevu.
4: Bera bunye no
1: kule. Ne yanziza ne yanzega mkulu pule. Bera bulonje kuluza ya magezi. Ule medeke lgue chalo chiringe chicho. Ii vandaki. Zenaba ntwa, actually zendoza bachia meni mwendate mwandi kwa miye, sorry to say. Na ye, chiri ya miaka jona, government yali ya jiba, wakuma ya lite inasete. Na mtu kule mbena, na mtu kala kata. Mtu kule mbena kwa tulibana baba nyamwe. Te mtu kuhoya. Hela, sorry. Nkuluzi nzedia. Ii mwaka nakulavye ngo imba kutikita kwa denga. Bulijo mwaka ama nyoke mwaka.
5: Madame Lilian Weber kuweleza, yonu mwaka Steven Designer Webitunji Kavo. omuze nange gweshagala gubana ba contacta ba taxi agabe ntebe ye wano maso watulo omuntu okunanga ye natuzawo omusabaze kati ye nadda kuno buddako natandika banyiga musembereebwe mugaana kati ng'ayimirira amala kwemirirawo jukira yambadala kipale bambalabe ne bijine ebitalina musipi nekikirira kati akomunda kekabaira nga kalingizalingiza yaawo nga kabwe kakombakomba kumuna omumwe gwa kasitoma etamali ya kasitoma yatudde kumpi mpyawo kugamba n'olera nga tonyumiddwa naye bannange nze ebintu ebisibyagala onomwe ka Steven design w'ebitenjekawe
1: webale batugambirako maka Steven si kyokka akuyisaamu ati emikono mikono ki mikono ki egy'abasajja hela wanji
6: mwanyina
1: wanji
6: nkulamusizaako
1: nake bwetyo sebo
6: nja singa okubeera ku wano
1: bwe bali kubaako
6: era n'omuyimbi nnoera akutumidde
1: aba yalinnya kunfuto
6: enyeakayimbako onoba
1: okunyakakakuba kubanga naye
6: wangi
1: tugenda ku muze
6: ono baaba baaba mukwano gwo maneja wa pike adi wamu gwanga
1: yakola omukwano kuba poliisi bonna
6: wangi
1: yakola omukwano kuba poliisi ba Uganda
6: osigala musima akutumidde olodi Kampala
1: mundabire nywe nange
6: kati obukwano obali nnyo kungombeera buli wamu atuli mukyala mulungi naye maama omuze gwogeno wammanga omuntu aleese ekizibu okugezanga ku midiya omuntu n'akuba essimu omuntu yeetaga ddagala oli n'akuba essimu n'agaba eddagala effu eritaliizo kyokka omuntu wasobodde okuja ku midiya nali mu bwetaavu bw'eddagala eryo naawe je ow'eddagala effu mama omuze ogwo mubi nnyo mugomye
1: nga bafaaki
6: simanyi oba kuba simu ensi okubawulira ngu bayiseemu omuntu watukira okujja okulajana agala buyambi eddagala lyakunsiko ly'emuddo olina ngwetegala efu okwata omwana omusala enviiri mbeenviiri ozigaayo ng'oziwuddemu amazzi
1: beera bulungi baabaulwadde
6: baddagala eryo baba baba
1: neyanziza beera bulungi
7: morning once again love kati nkusesa ekiriiri omukyala gwe nagamba yawemula omusawo gwe nali mpa ekitiibwa okyamujjukira bulungi ganaga nali mwa respect okimanyi ng'akedde kuyisaamu drive mu motoka ayagala bwa assistant n'abakyala agidde ku kibiina kyempagira naye aseena ng'ali hambo mukyala biiru mbaayo enkyansaba akalulu nankwasa pasita ye mumutima nempulira
1: ngaosanagamba
7: ekyo jyangu nooni naye ngambe omukazi onaye katali serious yawemula bannange kati nze nga nsubira genda ekyomuwa akalulu
1: kubanga akagala
7: lilian babaye
1: babaye dia abo be bantu baffe hela wanje sebo
8: nawe
1: okuwuliriza mukwano yesebo
8: akati omuzo bebana bagenda mukuziika bannaye oli naabya mu kuziika namwandu akaaba onatunuulira bali ntya namwandu wanyirira laba bino ali mu kwogerera banne nobwaleese omwana anyirira kakati kyengajjeewange nogaana twaze mu kuziika ali mu kulaba bintu birala nnyo nalibeddeko awo
1: neyazizasebo beera bulungi enkuluza y'amagezi hela wangi wangi bulungi sebo osiibye otya sebo
9: wewale tuweereza
1: naawe okuwuliriza mukwano
9: makumbi ndi wano sanga nkoma
1: sanga
9: nsanga wano
1: matuga yesebo
9: era njagala okugambako leero
1: bagambeko
9: munange bano abasinga ku byalo bakutuweseza majambi yeewamu ngotta abantu olina ebiteega biyembe bit ate otuuse gye wasingaki naye otandisa okubatta gweoba oyagala ki ali kuno okwase bamugobayo malongo ekyaggweyo kawulu eyo
1: omulangidde
9: naye akira mu kabenje akutega ettalo n'akutta
1: mutemu
9: bwebikumira nga weebase kati oli ye ate kati mpulidde yeesibye okuwa kiyamu naye tumutunuulidde tulabe kubanga ye ayagala mutu abalamu tabeetaaga oba tunoonyako ki
1: nga tasaaga neyanziza mukwano beera bulungi naye munaye waliyo abantu nga ddala batemutemu balina agatima gaabwe ag'engeri geri hela
10: madamu liliyan
1: yesebo
10: wagala ekuweereza
1: naawe okuwuliriza sebo
10: onaabeera dikisoni emaya
1: dikisoni nsanyusa okuwuliriza
10: webale tuweereza bulungi
1: webale kusiima dia
10: naye kanzooke nange ngade ku bantu nadala wano wachema na wewe simbi yeo
1: jenga mbaga
10: adamu nili yani bali mkusulize hindi wata sobola mutufu wa sulize hindi wajia mani gawe evijia mtao yawe watu wa sulize avanti wata gena kuwa koreka okwata chano sulize avanti minister vya sulize emu vya sulize president vya sulize sulize kubanto kukukole emiala kubuyonjo okwe yungi ya mchitundu nese basuliza wangu yungi
1: itasobola
10: wevale kweza madame
1: liriani kaidia na wevale kwa wangulirizo na gambie mboyo naba we muzi biru tomu waka luluko hakemazana kwa good morning sister Lydia good morning baby hope you're fine aha banange nsino olemwa wanje
11: hello madame Lydia
1: wanji sebo
11: pasiyote
1: nsibi ya mlunji sebo wa suzote ya sebo
11: kakati madame Lydia ni omzengo enjo gerako
1: yes sebo
11: pana babubuka abakira jemuja jemukolera azena miso ni yakola na atuka kumulimu na yega na agano kola
1: panda
11: mbibidala patuma zeke mbibene wapu
1: webali mnyo
11: mbibeno bamu nani
1: webali nyo webali ya dadia banda bila bamu nani kaba bere vlunji baigo kola
12: abeda musozi ne munyanja ajuze guru nisi erali nange anyimusa wembanga saba mukama mulungi wesechinji tukwebaza onaku olwaliro lutuwadde olw'omukisa tusaba mukama katonda wesechinji management radio sapensi yojuwa omukisa abawuliza radio sapensi ya mwenda mwenda mukama nsaba abamalira ebimusinga okwetaaga abawonya endwadde enkambwe abagika abantu ababeera abantu abalungi omukisa gw'essente mamirie mukulembere gamba amiina mamirie muze kugende kuba neeno abamasomero abavaani bane mulekerawo okuvuga ng'abaana mu bimotoka ebikadde bane tukola ebivaani ebikadde bannange amasomero abamu mwetereze amasomero agamu mwetereze mulina ebimotoka nga bikadde nga bikadde otambula ekimotoka kyonna kigenda kinyenyegenya kinyenyegenya ntaddemu abaana mubalinga mulingo w'omutaddemu amagundi amatooke amabidde obwana bona buli mulimu bwenyigiriza bonna bwenyize abamasomero banne mutukyusizeeko mukule ku motoka empya tukoye ebimotoka byammwe ebikadde bivaani byammwe ebimotoka ebikadde kimotoka kyonna nkyo kyakunkumuka wali no bitakisi nzolo n'essomero lye mmanyi eno mulimu ne mugule ku motoka empya abamasomero sente tubawazaaki bimotoka bivaani bikadde abaana babatikanga amabidde ne babonyigiriza bimotoka byonna abasomero mukyuse mba ne temutukooya mugwanye masana bakujja batebeera bulungi mama
1: mbeera bulungi kuluza ya magezi esula y'omuziki n'ebyemizannyo akadde kalinga akagamba nti ninakomaawo hela yesebo
10: bamusizanyo
1: nange bwetyo sebo
10: nisalongo sembatya
1: nsanyusa okuwuliza
10: enyo
1: yesebo
10: eriya naye nange ngenda kutambulira w'abakyamaani abo naddala abakyamaani ababaddeko aba betumanyi badde talabikako abamukola bulungi bwansi abaana oli ku mukolo gukyama ndi kumwetaagisa nga mutuufu neebiba ku mukolo nga lisentirana ekyamaani ajjato omukolo gugende mu maaso nga kumpi mwaka mulamba buli mukolo ogubeera ku kyalo kyemaani talabikaako temuyamuomulamu okusonga talina nsonga z'amaanyi z'abayamba naye ngaesaali kumutuufu takwatiddwa nsonyi abalaga nti akumi waka we lwakeetaaga naye nga buli kimu busonga ezibadde zitegeza kyamaani ez'amaani nga tabaddewo geemazima yenge saawe naatwagala mukaluuakuumenawe
1: akuume enkuluza y'amagezi abinaye tebaswala abalagira ddala nti aze era ye akaagala ate akaagala okusinga ekirala kyonna mutulekeemu bannange
12: jejje wasuze otya ssebo
1: ng'omukedde ku saawa zino meseji yo ngaekoze bulala nseleero njagala ngambe ku bantu abalina omululu actually kangambe ku baami ab'omululu neme kiruma namu omusajja omukulu ewaka w'oyina abaana ng'abaana babo n'omukyala wuwo kale si mwana wo ne mukyala wo n'ogenda ku maduuka n'ogulayo amagi abiri nti wantu n'ogaleeta waka bagakusiikira ate n'otaswala n'ogeebulizaamu bwomu bwoti basajja mwe lwakimiina emiru abasajja kiki ekyo mwe baba bakulizaawa baba trainingirawo gye bataakugamba nti gwe head wa famiry era gweyina okulaba abawaka bano nga bafunye ekyetaagisa kyonna Noje no naka kopo kensenene. Kamu. Oina abana bana waka. Oina wo mchala. Ozana kakopo kensenene. Mama gundi nsikire nsenene zaome. Nota limba yu ya domwana wo mubu wati ya daka senene akamu. Nobulia. Nzati zezimpo mela nyo. Aligwe zita wome. Temuswala nenya mabwe mutu. Odane liver. Nzati akabumba kange kansikire. Mukazi watu inaiva na isiwa sanga mkuu nze mba nja kutomera. Mbaka leta nenka yuwa. Sisa wala nze kutusa wakumusi ikisa bintu vionisiri. Ati nze lili ya ninde kakuba sigunza ala. Na ya tabana. He? Aja zunga nubu okuli yawe. Kange. Mululu guwati. Kanyama kembuzi. Aja nubu fi. He? Aja na bumbu gumizeko microwave. Bamu kubugumirizobu liya. Mbanga. Mutuleke basajja mukule yemwe abasaba nene mitwe jengege omutoge sibyemu olwayi gwake omululu nyabula musana kuma ko muliro
13: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini ye chama oba pini yo kozisa ngo ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugulawo account yo ng'okozesa omutimbagano
14: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku account yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikupya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulya ku MTN note 8 2 5 5 5 ate ku Airtel note 8 3 3 5 3 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: Ngonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Ngonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Ngonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Are you passionate about healthcare and ready to make a real difference in people's lives? Lubaga Hospital Training Institute is proud to introduce a brand new course, Diploma in Physiotherapy. Physiotherapy is a vital allied health profession, and now you can be part of this exciting career path right here at Lubaga Hospital Training Institute. Applications are open for this August intake. To qualify, you need a principal pass in biology and two subsidiary passes in either physics, chemistry, or mathematics at A level, plus passes in all sciences at O level, or a health-related certificate and registration with your licensing body. Visit the school in person with 75,000 shillings, a colored passport photo, and your academic documents. For more info, call 0772-467014 or 0703-936613, or email us at lubagahti@ucmb.co.ug. Enroll now and start your journey in physiotherapy at Lubaga Hospital Training School.
2: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune Sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
3: Ewakage makago ka ngalanje ziruuze zentufu kubanga langi zikola okusinga okujuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota waliwo langi ezikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amakago gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world. Centenary Bank ebyokusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa sent agent wa Centenary Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili emu hasho sasulinga weyambisa sent mobile ngokwesa kodi yomuyizi. Centenary Bank, member wa Sent Group, erungamiziba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Okutuukira ddala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Chenda munya katonyeze nya fama Radio Sapientia enkuluze ya magezi. Kwebaza okubanti we kumira ku Radio ya Episcopi ba Uganda okusobola okuyiga ebintu ebyenjawulo. Era olwaleero essaawa zino kuzimba kwe tulimu njagala okalire tusobole okutambula fenna. Engineer Kiweewa gwe tugenda okutambula naye olunaku luno olwaleero. Ku mulundi guli Engineer Juuko yatuyamba n'atulaga okusiiga paint kulina kuba kutya n'atutambuza bulungi nnyo. Era kati ate bwe twava ku Engineer Juuko, Engineer Kiweewa n'atutambuza mu seminti kakati. Engineer
5: Sebo,
4: buza kwa tuuliriza.
5: Yes, sebo, we vale kuweleza.
4: Yes, sebo.
5: Musibi mutaba sebo ni wanyabo haba tuuliriza. We vale kuuliriza program okuzimba guba mutima. Nze engineer Kiweewa nga mba mujuko Construction Uganda Limited.
4: Ye engineer.
5: Juko Construction Uganda Limited company ekuzimbira amayumba. Tutege kile chifocho netukuhira plan. Atene tukuhira ono umulimo kuhu. Ichizimbe cho.
4: Tujja kuongeza ku dobozi.
5: Yes sebo.
4: Aha.
5: Yes sebo. Juko Construction Limited.
4: Yes.
5: Zimbira plan. Teka tekele chifocho. Ate. Nekutera ku omulimo go. Takalio. Obo kusengi tele chifocho. Gabo obo chetaze.
4: Yes sebo.
5: Ate. No ya yagado kwe buzako. Kuyo kuzimba. Kwe buzako. Kwa kwa kiriri. Yes. Kwa kwe buzako. Okule chintwe chifu. Kwa amagezi uwa muliro.
4: Yesebo.
5: Yesebo.
4: Ni anzi za lero tuogenda kuogera kuchi.
5: olunaku olwaleero tugenda kweyongerayo n'ensonga ya seminti.
4: Yesevo.
5: Seminti, ebika bya seminti byonna babisomesa abantu era ne babinyonyoka nga tulinze babuze ebibuuzo ebikwatagana ne seminti, naye nalina basuubiza okubawa ku tips ez'okozesa seminti obulungi ku saiti. Oba oluusi abantu bakozesa seminti naye bamukozesa bukozesa nga bwe baagadde, buli omu kwegamba alina enkola ye, n'otuuka nga seminti gotadde mu kikolo kyo mu mikitiyo oba nkokoto oba musenyu nga mikisi nnungi, naye just enkwata ya seminti oyo nga yembi, n'ajabulula seminti ate n'atuuka nga seminti bamukozeseza bulungi n'ayonoona omulimu.
4: Okay, kakati era nsaba tutandikirewo.
5: Kakati sebo, ensonga esookera ddala ge mazzi okutadde mu seminti, kituyita mu engineering tukiyita water to cement ratio. Nannyonnyola nti seminti ono alinga bw'olaba sukaali, sukaali kasita omuteeka mu mazzi oba tokyalaba mpeke ya sukaali eyo, aba yeetabudde bulungi n'amazzi n'asaanuuka. Kakati seminti buba buwunga. Obuwunga buno bw'obukwata n'obutabulamu amazzi nabwo busaanuuka, n'oba nga tobulaba wabula olaba mazzi naye nga gakyusiza ki? Kyusiza kala. Kakati bw'ofuna seminti ono n'omusaabulula nnyo n'amazzi gano, kitegeeza kiringa okutabula sukaali nti bw'oteekamu sukaali omutono, bw'ofuna sukaali n'oteekamu amazzi amangi, oyinza n'okutuuka bw'obuteekamu amazzi mangi nnyo oyinza n'okutuuka nga sukaali tomuwulira nti mwali. Bw'oteekamu sukaali amala anogera ddala n'owulira nga kyonna ky'oli mu kunywa kiwoomerera, oba caayi oba juyisi, seminti akola mu ngeri y'emu. Bw'ofuna seminti ono n'omuteekamu amazzi mangi ogenda kumusaabulula, ate bw'oteekamu amazzi amatono seminti ate n'abanga ate mukwafu nnyo, kitegeeza olina okufuna ekipimo kye tuyita optimal measurement, ekipimo ekikwata awatuufu. Bwoti tolina kuteeka mazzi mangi mu seminti, omanyi abantu abamu banyumirwa nnyo okulaba ebintu nga biri bit loose, kangambe kali mu nkokoto bakayita kalabirwamu. Abasaiti bano abakozi kwegamba ye n'atabula eno mix ya concrete n'atuuka okugikuba nga yeerabamu kyava akayita akalabirwamu, naye ate enkokoto eno tolina kuteekamu mazzi mangi kuba waliwo kye tuyita slump test. Slump test eno okuyamba okulaba nti ekikologo ky'okoze kiri consistent, enkokoto togiyiwaawo n'eyiika buyiisi bweti nga ya amazzi. Oba olina okugiyiwa n'esooka n'eyimirira n'ogikompactinga ate n'ekkakkana n'eguma. Kaakati ogiyiwawo ng'eyiika buyiisi kitegeeza singoma oba ogisaabuludde nnyo, ebirungo bino by'otabudde oba obisaabuludde nnyo. So ensonga eno esooka yeesinga n'obukulu, kyenva ngisoosezza yeesinga obukulu okutabula ekintu kyonna nga kirina seminti. Akube musenyu kulina kuba musenyu nga bakuyita kukeberera, kwegamba nga guyiikayiika, agasenyu gayiikayiika, omusenyu gulina okubeera nga guli faamu okuteekawo gukkakkana n'otuzaawo bulookayo. Naye kwa omusenyu obanga okuteeka butezi nangalo oba waliwo abakozesa obuti n'aguyiwawo n'akozesa akati gamba okusizika guleme kuyiika, kitegeeza oba ogutabudde bubi. Bw'oyiwa enkokoto ng'eyiikawo buyiisi nga tonnagikompactinga n'otuuka okuyisaamu vibrator, vibrator eno nga eyita mu buyiisi kumpi tewali kyekola tewali kyekwasa kuba vibrator eno erina kukwasa nkokoto esobole okuguma oba esobole okubeera awamu amayinja ge mixinge bulungi n'omusenyu ne seminti by'oba otabudde. Naye w'ogiteekamu ng'ezanyiramu buzanyiza ebuuka bubuusi, kitegeeza otabudde bubi amazzi otaddemu mangi. Amazzi gano engeri gye gasaabululamu seminti kitegeeza amazzi olina okugeegendereza nnyo mu kikologo kyo, so that ekintu ky'otaddewo kubanga bwe ŋŋambye osobola okuteekawo ekipimo ekituufu, naye ng'amazzi ate geegoonoonya ekipimo kyo, amayinja ku seminti otaddemu malungi, omusenyu ku seminti otaddemu mulungi, ratios zaffe zennasomisa olwokusatu luli 1:2:4 ofunye akasawo ka seminti kamu n'oteekamu ekyenkanaakana akasawo ka seminti oba omusenyu bubiri n'oteekamu ebyamayinja bina ng'era byenkanankana, ne ratio yaffe n'ebeera 1:2:4 naye ate amazzi gano ne goonoona ekipimo kyaffe kino ne gasaabulwa seminti ono ne kibanga ekintu kye twakoze ekya 1-2-4 ate kati kikyukidde ddala n'okola enkoko teyandibadde ngumu nga tekyali ngumu oba n'otabula omusenyu gwaffe ku ratio ya 1-4 nagwo ng'omusenyu tegukyali gwegwo n'okwate ebbulooka ng'okiggyako bukya lwa nsonga seminti amazzi gaamusaabulula n'abanga takyakoze nga seminti gw'obadde oyagadde okukozesa ku mulimu ogwo.
4: Okay.
5: Ensonga eyokubiri
4: yes,
5: ze matiriyo zetukozesa ku seminti ono omanyi waliwo omusenyu ogw'enjawulo bw'ogenda ku beach osangayo omusenyu baguyita lake sand ogenda ku masomero abaana omusenyu gwe bazanyiramu nago baguyita lake sand omusenyu ogwo bw'ogufuna n'oguteeka ku construction site tekugenda kukolera kyoyagala kuba omusenyu gulina emigaso gya njawulo kyova olaba omusenyu oluusi bwe tuba ku projectinga nnene za nsonga kuliko quality control ne quality management tusooka kugutesitinga tulabe oba gusaanidde okukola oba gutuukiridde okukola ku projekiti yaffe kaakati si buli musenyu nti gukola ate n'amayinja gennyini si buli mayinja nti gakola omuntu agenda n'afuna amayinja nga gajjuddemu enfuufu nayagala ogakozesa ku site kuba ayagala kuseevinga ebinja byali awo byaziikibwa mu ttaka otandisa okubizukula toganaaziza kale bw'ogafuna obutayonoona lwakiri sooka ogwoze tekamu obudde osooka ogwoze galongooke kuba ettaka lino eririmu oba enfuufu erimu byebigenda okusabula seminti waffe kitegeeza matiriyo gw'oba okozesezza ate waliwo n'omusenyu omulala ogwa pulasita waliwo pulasita omulungi ate ne pulasita ebibumbabumba kati omuntu agenda n'afuna pulasita ye n'alowooza nti tewakuba pulasita bw'omukwata bw'ati yeewumbako nti ne bbumba likola ebbumba ate lyonoona seminti kuba seminti tanoga mu bbumba kitegeeza bw'oba okwesa matiriyo zino londa matiriyo entuufu ezigenda okwetabula obulungi ne seminti omuntu yenna nga injiniya oba omuntu yenna gw'olese ku site aba amanyi matiriyo omulungi ebiseera ebisinga tufuna obuzibu ku bakama baffe bannanyini ssente n'akugamba omulimu guno ngenda kukuwa leba yekka mu kukuwa leba yekka n'aba nga ye aleeta matiriyo asingayo layisi matiriyo asingayo layisi nga si ya matiriyo atuukiridde ne weesanga omusenyu gwakuwadde gwe musenyu gwa biici gwe musenyu abaana gwe bazanyiramu ate gwakuwadde n'agamba ogwo omusenyu gwa leeki gwantumye lekisandi wuyo mukuwadde kozesa oyo ono lekisandi nga talina nkwaso era abagaga oluusi batuleetera nnyo obuzibu naddala nga be baleeta matiriyo ku site waliwo kontrakiti nnyingi abazimbi ze tukolerako era emu ku zo yeya leba leba tumukolera omuntu aleese omulimu n'agamba nze nina obudde matiriyo ngenda kumwegulira bw'omwegulira olina okusooka okuleetera yinginiya wo sampo sampo eyo n'agikakasa nti yeye ate bw'agikakasa togikyusa kuba ebiseera ebisinga naddala banaabe mukoka agenda n'akuleetera sampo naye bw'atuuka okukuleetera ekintu ate kati mu bungi bwakyo n'aleetamu kirala okuseevinga kasente nze ebyo ebintu nga yinginiya mbibagobesa era yinginiya yenna atuwuliriza essaawa eno client wakuwa ekintu nga tekituukiridde oba owa mutoka n'akuwa sampo nga gyakuwadde etuukiridde ate gyaleese ndala nnyo togikkiriza tomukkiriza na kugiyiwa ate ne bwagiyiwa mu mpaka oba oluusi baa ne waasiwaasi kigaana okugisasula kyoba amatiriyo fe tumusasulira ku site ebiseera biri womanyi wowangala nnyo n'omuntu otuuka ekiseera n'omuwa kwegamba n'omwesiga n'agamba kati ontumye emmotoka nga 5 eza lexan mpaako kapito sirina mafuta n'omuwa ku ssente naye olw'abantu aboonoonya emirimu gyaffe ennaku zino kuba abantu bayingidde nnyo construction olw'abantu aboonoonya emirimu gyaffe okwo okwesigaŋŋana kugenda kugwawo waliwo be twesigaŋŋana nabo era nga bakyaliyo naye n'osanga omuntu nga omuwadde kapito ono n'agenda n'aleeta ebintu ye byaba ayagadde ate nga jjatuuka okusayita abiyiwewo agamba enginiya naye wantumye ekyo kozesa matiriyo entuufu z'otabudde ne seminti wo osobole okumufunamu omugaso gwa seminti oyo otherwise ojja kukola ekintu ng'ate weetaaga okwongeramu seminti ku ekyo ekipimo kye wali wakola okutuukiriza ekyo ky'oba oyagadde.
4: Okay.
5: Ensonga ey'okusatu.
4: Yes, Evo.
5: Seminti ono entereka ya seminti nayo yeetaagisa okwegendereza. Seminti olina omusitowalinga mu kikonga ekyokya nnyo ate nga tekinnyukuga nnyo. Kye tuyita room temperature conditions. Room temperature. Kyobalaba ebiseera ebisinga ffe bwe tuba tutereka seminti ne tukuba sitowa yaffe. Ne bwe tubanga tuli mu nnyumba sitowa eyo nga nnyumba yaggwa dda seminti tetumuteeka ku ttayiro. Bwe tuba nga tukubye kibaati kyaffe seminti tetumuteeka ku ttaka. Ne woteekako kiveera tekikkirizibwa nti oyaliddewo ekiveera n'oteekawo seminti. Amazzi gano agava ku ttaka oba agakulukuta nga enkuba etonnye gayinza okumusanga. Kati bw'oteekawo ekiveera kitegeeza ag'oku ttaka tegatawaanya. Naye ate enkuba bw'etonnya wabaawo amazzi agasammuka, wabaawo amazzi agayitidde wansi agayita ku kiveera. Kitegeeza kuuma seminti wo mu kikonga amazzi tegajja musanga. Moisture tegenda developinga wafectinga seminti waffe oyo. Bw'oba okubyewo kistoowa kubawo emiti, yayirawo emiti oyambuseeko pulatifoomu yaffe ebeera efunga fuuti emu okuba ku ttaka. Awo oba weewaza amazzi agava mu ttaka ate weewaza n'amazzi agasammuka. Era bw'omala okuteekawo pulatifoomu yaffe eyo teekako ekiveera kuba oluusi amazzi bwe gatonnya wansi oluusi obutayitaayo obwo era bw'onuuna seminti kasita bugwa ku nsawo ya seminti ogenda otandika okukozesa seminti ng'akutte nga yeekutte nga kati bifuuse bitole. Kyejjukira seminti waffe okumukozesa obulungi alina kubeera mu powder form oba buli obuwunga alinga buwunga bw'omukozesa ng'ali mu bitole seminti ono nga yeekutte tagenda kuta kukuwa ky'oyagala n'owoomusekulanga binyeebwa tajja kukuwa kyekyo ky'oyagala ng'otandise okumutabula n'omusenyu oba n'amayinja ag'okola enkokoto.
4: Radio Sapientia okuzimba guba mutima engineer Kiweewa Francis Xavier gutambula naye olunaku luno olwaliira tulaga obukulu bwa seminti n'ebigenderako. Eddakiika ziri 36 eziyise ku ssaawa 8 engineer tweyongereyo.
5: Este mwebale nnyo weebalire ddala n'abatuwuliriza mwebale kuwuliriza. Kaakati ensonga ey'okuna. Seminti ono bw'oba omukozesa engeri gye tumugatta n'ebintu ebirala ng'omusenyu ampa ekyokulabirako nga omusenyu ogugenda okuzimba. Omusenyu guno tulina okugukyusa bulungi nnyo ne seminti. Omanyi ebiseera ebisinga bano abakozi era nze abakozi baffe bakimanyi nti we tuba tukyusa omusenyu omusenyu gukyuse bulungi. Abakozi bano bagenda abamu bagenda ne baba mu bikozi kampani ndala kati nga batandise okukola naffe. N'omubuuza omusenyu gw'okukyusa otya yinginiya omusenyu ogukyusa mirundi ebiri. Omusenyu teguliiko mirundi gy'okukyusa wabula omusenyu olina okugukyusa okusinziira seminti yeetabudde atya n'omusenyu gwo. Nti seminti ono tokyamulaba mu preformu yaayo wabula omukyusiza bulungi kati yeetabudde bulungi tokyalaba nti katono seminti guno musenyu byonna byekyanze wamu omukyanga gwonna kugamba guyidde ku site kuyita kujja omusenyu guyidde gwetabise bulungi kasota mixinga bulungi bintu bino kitegeeza kugenda funa kikologo kirungi oba mix nungi. Bw'obanga otabula musenyu sooka ogukyuse wansi okukyusa na kitiiyo. Enkokoto okwewala ebyo byonna ebyokukyusa omusenyu obulungi kozesa kye tuyita mixer, concrete mixer. Concrete mixer eno kasoyiwamu bulungi omusenyu gwo n'oyiwamu seminti n'oyiwamu n'amayinja ebitabula bulungi obifiirayo nga tebimanyi n'atabudde na mukono mukono. Kitegeeza okwewala ebyo bw'otabula nkokoto n'omusenyu gwennyini osobola okukozesa concrete mixer. Naye si buli pulojekiti nti tusobola okukozesa ebintu ebyo kubanga tenga Juko Construction Uganda Limited kuzimbira nnyo omuntu wa wansi nga tajja kusobola kusasulira mashini eyo 1,700 buli lunaku lw'eri ku site kitegeeza tulina okukozesa mukono mukono era mashini zino tetuzikozesa nnyo okujja ku projekiti nga yeeyimiridde naye projekiti ezisinga tukozesa mukono mukono nga triki eriwo eri mu kutabula okukutuusa seminti ono n'omusenyu olina okubikyusa obulungi nga tonnayiwako mayinja ne bitabuka bulungi nnyo n'obyalirirawo n'oyiwako amayinja gokungulu ate n'otandikwa okutabula neweegendereza nnyo ensonga gye nnasoose okwogerako ey'amazzi engeri gy'oba otaddeko amayinja amazzi gano gatoloka nnyo ne gadduka kitegeeza kola ekikologo kyo nga kirungi amazzi gano gasigale nga gali mu seminti mu kikologo kyo kuba amazzi bwe gadduka tegajja kudduka na jjinja gagenda kudduka na seminti n'omusenyu ogumu naye era ekkubo ly'amazzi ago kasita olyegendereza omusenyu gulina we guddukira ne gukoma amazzi ageeyongerayo ne gabanga asigadde seminti yekka ekinafuya ekipimo kyo oba ekikologo kyo ky'oba okoze ensonga yaffe ey'okuna ensonga eddako buliwo okozesa seminti mu nkokoto bw'oba oyagala ofuna seminti wo okumuggyamu ekintu ekirungi mu compacting bulungi compaction kiki compaction kwe kutabula enkokoto oyo oba okugivibratinga so that byegatta bulungi byemikisinga bulungi seminti amayinja n'omusenyu compaction ono kasita otagikola seminti ono tagenda kwekwata bulungi na bino ebirala by'oba otaddemu ebiseera ebyo myaka nga abiri emabega oba myaka kumi abiri emabega myaka kumi twali tukozesa nnyo zi mashini tugambe myaka nga kumi n'etaano kw abiri
4: kale
5: twakompakitinganga nnyo enkokota eno n'obutayimbwa oba n'obuti ng'ofuna akatayimbwa n'otandika ogikuba n'omukonomukono ng'asekula ebinyeebwa enkokota ogiyiyeemu mu kolomu n'otandika okugisekula akatayimbwa ng'okakoona then n'okoona n'emabbali kumbaawo soba otaddemu neetandika okwegatta obulungi naye eba vibration naye tesobola kutuusa maanyi gano aga mashini kati mashini zidominatinze nnyo construction industry yaffe nti kapoka vibrator kumpi buli omu akalina tolina nsonga lwaki oba okwata akatayimbwa n'ovibrating enkokoto n'omukonomukono funa vibrate eyo ate oba ogivibratinga tumala gateekamu buteesi namwo mulimu art olina ovibrating enkokoto mu ngeri nti yemikisinga bulungi so that yeekwata bulungi ensonga eddako bw'obeera nga omikisinga ekintu kyonna oba enkokoto kasita obanga okozesa seminti weeba nkokoto oba musenyu gwa kuzimba kakasa nti awantu w'otabulidde tewaliiwo ttaka wansi kuba ettaka lisaabulula seminti ate ettaka lisaabulula nnyo seminti n'okusinga amazzi okudduka mu seminti kuba ettaka terikwatagana na seminti era ebiseera ebyo abaazimbisanga bino obudongo kuba ebiseera ebyo omusenyu gwabanga mutono era ennyumba ezisinga tetugenze nga tukyusa ne tulinovetinga kozesanga nga baakozesa nnyo ettaka eryo baaligattangamu seminti naye baagattangamu n'ebirungo ebirala okufuna akadongo akagenda okukola bulungi oba kati essaawa eno kikwesanga omusenyu naye ettaka lino lyolaba wansi kasita lyemikisinga ne seminti ng'oli mu kutabula ono asikupinga ekitiiyo ali mu kuyoola oba enkokoto oba omusenyu ng'agenda kugusaavinga masoni oba fundiwe ono omupoota ng'ali mu biyoola n'ayoleramu ettaka aba asaabuludde tobola atuwaliriza omuntu yenna ali mu kuzimba so ekintu kye tusooka okukola ku saiti nga tutandika saiti eno tuba tuseetinga eno bwe tukola ekikologo ekikologo kyekyo kizimbe buzimbi enzimba ennyangu ennyo ate etatwala ssente yeey'okupanga amataffaali amataffaali gano boogapanga togayiwaamu kintu kigagatta kubanga oba osobola okugakozesa oluvannyuma just kugapangulula n'ogateeka ewala n'ogakozesa ekirala oba ogenda gazimbisa boyiskota oba ogenda gazimbisa katoyireeti oba osobola okuddamu okugakozesa kitegeeza panga amataffaali go mu ngeri ya ssaako amataffaali ago ogapange mu ngeri nti wakati waliwo akayiringito oba akaserengeto akasobola okutereka amazzi gano galeme genda ate gadduke olumalo yiwemu omusenyu mu matafaali gano. Omusenyu ogwo nagwo osobola okukozesa oluvannyuma omusenyu guno guziyiza amazzi gano okukola ki? Okukkirira wansi. Omusenyu guteerewo ddala gwonna gujjulire ddala. Kaakati ekintu ky'onaasooka okutabulira ku kikoluga ekyo oba nkokoto oba musenyu. Ekigenda okuprovidinga okuteekawo kave eyo amazzi obutagendera ddala wansi eri. Kubanga jjukira ekintu ky'osoosa okutabula kirimu seminti. Seminti ono agenda kwekwata kungulu okwo aziize amazzi gonna okukkirira wansi. So ekintu kyonna ky'osoose okutabulirako wedha otabuliddeko musenyu okugenda okuzimba oba otabuliddeko nkokoto bigenda kuwa leeya eri protective leeya eyo okuziyiza amazzi gali okukkirira. Oziyiza amazzi ago okukkirira kitegeeza ekikolo kukyo kiba kiwedde. Naye jjukira oba tugenda kuyuliramu bintu bitagasa nga kasasiro abantu otabulira nnyo wansi oluusi ekuba etonnye mukoka atambudde.
4: Yes.
5: Olunaku oluddako ogenda tabuliramu obuveera ogenda tabuliramu ebipapula. Kikologo kino jjukira oledi tuba tuvudde ku ttaka kati kiri waggulu kiri raised. Buli ky'otabula kyonna kigenda tambula amazzi gonna kyennyini g'otaddemu gagenda bbeeramu. Ebintu g'otaddemu tagenda kutambula. Amayinja g'otabuliddemu gagenda kubeera nga weegali n'omusenyu. Kitegeeza ekipimo kyo eky'omusenyu. Ekipimo kye eky'omusenyu oba eky'enkokoto kigenda sigala nga bw'okyagadde okikozese bakiri oleme kumusaabulula. Mbajjukiza nti bino bye twogerako nkozesa nnungi eye seminti kuba seminti ono yatufuga ku site okusiiga. Tosobola kukozesa musenyu gwokka, tosobola kukozesa mayinja gwokka naye ate waliwo ebitundu okukozesa seminti yekka. Kitegeeza teekayo omwoyo oyige enkozesa ya seminti ku site. Kakati ensonga eddako kakasa nti buli w'okozesa seminti ku site waliwo kye tuyita curing process. Seminti ono ebiseera ebisinga actually nkyogeddeko emirundi mingi nti ne bw'omukwatako bukwasi ayokya. Kasita omutabikamu amazzi n'omukwatamu aba ayokya nnyo. Okuweweeza seminti ono kitegeeza oba olina omwongeramu amazzi naye ate jjukira ekikoloko kyaffe tekirina kituwa mazzi mangi kuba seminti twagala asigale mixi ya feyo nga bwe nnyonnyodde mu pointi ezisoose. Kitegeeza bw'omala okozesa seminti ono nga bimaze okuseetinga okuwewula seminti oyo okuggyamu ebbuguma eryo okuziyiza olunyaae obwo bukrat obuba buyitamu okuziyiza ebbuguma eryo okufuluma obulungi kitegeeza oba olina okuyiwako amazzi kye tuyita curing. Abantu abamu beebuuza nnyo inginiya lwaki buli omuyiwa enkokoto nga muyiye empagi zino kolomu zino muziyiye muyiye siraabu mulaba nga muwanise oluusi obukutiya obulimu amazzi nga gatonnya mpola mpola oba obuveera bwe bunkubyemu obutuli eyo bagiyita curing. Curing eyo eziyiza ebbugumu lino okufuluma olumu kuba buli welifuluma olumu lireeta enjatika mu nkokoto yaffe oba pulasita waffe kyobula abasinga okubanga basiiga langi kino bakimanyi. Bukraksi buno bwe basooka okukolako ne babuziyiza ne bateekamu fira. Obwo bukraksi tebulina buzibu nti bugenda kwonoona kizimbe kyaffe. Naye ate mu nkokoto mu musenyu si bubi nnyo naddala mu pulasita. Naye era kiba kirungi okukola ki? Okukikolako oleme kunafuya pulasita waffe. Naye mu nkokoto kikulu nnyo kubanga olwatika mu nkokoto luba lubi. Olwatika olubeerawo tulina emitayimbwa munda. Emitayimbwa gino giba giri easily attacked by ebintu bingi. Kitegeeza enjatika mu nkokoto lirina nnyo okuzeewala. Olumala okuyiwa enkokoto yaffe kakasa nti oyiwako amazzi ate amazzi agamala osobole okuziyiza seminti ono okuleeta enjatika ebbugumu lifuluma. Ebintu by'olina okuyiwako amazzi byebino. Ebintu bye ngenda okunnyonnyola. Ekisookera ddala enkokoto yemba okwogerako. Enkokoto buli woyiwa enkokoto oba oyiye enkokoto ya fulowa oba oyiye kolomu oba oyiye bbiimu ne bw'oyiwa siraabu iwako amazzi ogule seminti ono. Oyiwa fulowa munda mu nnyumba ng'oli mukola finishing naye muyiweeko amazzi era abantu balabira ddala amazzi nga tugayiwa bakama baffe balaba amazzi tugayiwako egabiiramu ennaku nga mmeka oluusi kuruti negabula wuna kukuka nipagamba hini mamuwa yuwa kama zimanja ate gagenze munda ikilina buzi wa maza kukabaga kalabu kazi amazi toloza ato kuna kabaga ingi flow yoneta amazi uliwoga teka walote twitter evaporation uliwoga teka watu usoburo kaji wakubalaza nunga likao tujaga sangao wabulo inzo sangao maka ya amazi ngawe gabadega tude nego nga amazi tujaga sangao gaba evaporate techegeza nti gayingite tayiru gayingite munda mu tayiru gaba evaporate naye waliwo ogateeka kugaba gawe gula naye nga atebwe evaporating then yochirala plaster yiweka amazi omala okumwe ate to yiwoka amazi nga wakamamaliriza osoka kuyisa olu na kulumu nasoka na settinga then notandika okuyiwaka amazi oba omuyamba okubira plaster omukumu then ekisembera yo ddala ate nga kisinga n'obukulu tetuyita cement nil. Cement nil ono ali very omanye ebiseera ebyo twakwesanga nnyo nil ono ebiseera bino tayiro nyingi mu katale tayiro ate zisoboka ebika bingi by'osobola okugula ku bbeeyi ensaamusaamu ky'obola binyumba ezisinga ennaku zino za tayiro naye bw'oba osazeewo okukozesa nkola yaffe enkadde ya nil nil oyo kumpi aba seminti yekka abeera seminti yekka tumutabula yekka n'amazzi kitegeeza oba olina okuyiwako amazzi mangi otherwise niirwa oba wakamumaliriza bw'oti ogenda kusangako enjatika nyingi nnyo ng'alinga gwewayiwa emyaka ebiri emabega niirwa okola niira engeri gyali seminti yekka yiwako amazzi nga mangi ogabanga agakaluyongereko amalala gabanga agakaluyongereko amalala paka w'olabira ddala nti finishing wo ateredde awedde era n'obunyukuvu gw'oba obuwulira muli mu nniiro akati ensonga eddako ebiseera ebisinga emirimu gyaffe eno weather tetulemesa embeera y'obudde tetulemesa kukola mirimu oluusi wakasana kakanye ng'essaawa eno omusana mungi ate oluusi enkuba n'etonnya naye omusana ogubeerayo nnyo nga yiwankokota okulootya kuba tekigenda kulemesa kuyiwankokota oyo ng'osazeewo okugikola omusana okubeerayo nga mungi awantu wootabulira enkokota oyo teekawo engeri yakasheedi kuba buli wootabula enkokota ng'omusana mungi nnyo enkokota eno omusana guno gugenda gikaza mangu wajjukira omusana guno gunoonya mazzi buli amazzi we gali guba gukaza naye ate jjukira ekikolo gwo kyo kyo opimye amazzi go oyagala gakolere bulungi ky'oyagala naye ate omusana guli mu kukola ki guli mu gasikamu teekamu teekawo sheedi osobole okuprotectinga enkokota oyo oba omusenyu gwo newo guba musenyu nagwo guba gukala mangu buliba okozesa ekintu nga lwe kiseetinze kiba tekigenda kukolera ky'oyagala wajjukira kino ekintu kiteekawo kiseetinge nga olwedi kumaze okiteekawo naye ate bwokozesa ng'olwedi oli mu kiyoola bw'eba nkokota ng'olwedi ogiyoola eseetinze oguba musenyu olwedi okuteeka ku ttafaali teekako ddala ng'olwedi gwaseetinze dda kuba tekugenda kukuwa ekyo ky'oba oyagadde ate kati ogenda okwesanga nga oba ozimbi okozesa musenyu ng'oli mu kuzimba olwedi oli mufuna mazzi ate okusooka kwongerako olwedi kati oba osaabuludde seminti kuba wamikisinze ekituufu naye kati kyakaze dda ate oli mu kwongeramu mazzi kitegeeza oli musabulula seminti amazzi kati otaddemu mangi kyekiri kye nagambye ku sukaali sukaali wapimye omulungi ate kati oli muteeka mu mazzi malala kitegeeza oli mumusabulula ensonga endala kakati ensonga endala mu nkozesa ya seminti omuntu yenna ng'oli mu kozesa seminti weprotectinge kuba seminti ono nga bwe nagambye ayokya yambala gloves naddala nga kuba site kuliko abantu kuliko emigaso egy'enjawulo egy'abantu bwe tuba tutabula enkokoto wabaawo oyo omuntu gwe tuteeka ku seminti nga ye gwakolako yekka yamusala n'amuyiwa mu mikisa yamusala n'amuteeka mu mikisa omuntu oyo ffe tumuwaliriza okubeera ng'ayambadde gloves kuba seminti ayokya engalo ate n'ebintu by'okozesezza omanye abantu beebuuza nnyo ebitiiyo byaffe byatika ebitiiyo byaffe byonooneka ebitiiyo bino okwonooneka ekisooka kiviira ku nkozesa yaabyo osanga omuntu ng'akikuba wansi n'akola ki naye ate ekisinga okunafuya ebitiiyo ebyo n'okwonooneka mangu ng'obikuba wansi nga oba oyoola n'oyooramu ejjinja nekikoona nekyatika nekifunamu enjatika seminti yasinga okwonoona ttuuza ezo kuba seminti ali abrasive. Kitegeza seminti ono, obo kweteze ekintu kyonna n'oyola seminti, n'oyola enkokoto, n'oyola omusenyu, obo nyuka, soko nazi, soko chozi, kiveeko ebintu ebyo bineme kusulako. Nga bw'olaba amazzi bwe gatalazza ebyuma ne seminti bwatu bwakola tuuzi za feezo, kebe wubaalo, wubaalo ziwumuka nnyo ebituli, katate wubaalo ez'okuwumuka ebituli kiva ku kubanga tekyandibadde nti wubaalo gy'oba okozesezza tofunye mutijjo kuba lwaki ebyewummuka? Ziwummuka lwa nkozesa mbi. Seminti ono ayokya nnyo, seminti ono ayokya nnyo ebintu nga kw'otadde n'ebyuma bye tukozesa. Ekintu kyonna bw'oba okikozesezza kikyoze bulungi nga tonnaba kizzaayo mu sitoowa, tandika kikozesa nkeera. Ogenda kukuuma ebintu byo bikomaize ne sayiti nga bisobola okudda ku sayiti endala. Naye n'osanga bakontrakita nga buli sayiti gy'atandika, atandika n'ebintu bipya, wuubaalo opya bityo bipya, biri byonna nga byawumuka byakuwaawo mujjudde ebituli. Naye nga tewabikuuma bulungi nga seminti yabuyiriddeko obuzibu obwo. Kaakati ekisembayo kuba ndaba obudde bugenze, ekisembayo nkozesa ya seminti ku site ng'era bwe ŋŋambye, weewale nnyo amazzi amangi, weewale nnyo okumikisinga ebintu ebingi nga tonnatuuka kubikozesa. Ebintu ebingi ntegeeza ki? Omusenyu, omanyi bapoota balina waasiwaasi, bano bapoota abaweereza ku site. Yagamba nze ndi senior porter, leero tugenda tabula ggaali mmeka? N'omugamba kati omanyi gwe kupa musenyu nga mugenda tabula ggaali nnya kasawo. Nakubuuza leero tugenda tabula ensawo za seminti mmeka? Tujja tabula ensawo ttaano, ezo ziba ggaali mmeka? Ggaali abiri, zonna naziwawo omu. Buli w'otabula ekintu ekingi bwe kityo, tewali ngeri gy'ogenda kikozesa mu budde bwakyo. Kitegeeza bw'otuukira okikozesa kigenda kuba kiseetinze. Enkokoto muli mu kutabuza mikisa kuba mikisa eyangu ya nnyo enkokoto. Gwe n'okuba ebikulukunga abiri ne bituula awo, bano bennyini ababiyoolawo ogenda nabo batandisa okukozesa amaanyi, gye beeyongerayo batandisa okukozesa amaanyi, kubanga buli waayoola bw'ati kino kyayoola oledi kyagumye dda nga kitandisa okuzitowa, kyaseetinze dda. Bw'otuukiro kiyiwa wali kiba tekigenda kubeera mu butuufu waakyo nga bw'olina okukikozesa kuba kyaseetinze dda. Naye ate jjukira omulamwa gwaffe ku site enkokoto kuseetingira wali bw'oba ogiyiye, kuseetingira mu kolomu, kuseetingira mu bbiimu oba okuseetingira mu siraabu, wabula si kuseetinga ng'okisitudde. Omusenyu gwaffe guseetingira ku ttaffaali oba ogutuuzizza. Kino kitegeeza ki? Bw'oba okozesa seminti, weewale nnyo okutabula ebintu mu bungi, tabula ebintu bitono, sooka otabula akasawo kamu. Ekinene nnyo tabula obusawo bubiri, tosussa busawo bubiri, naddala ng'otabula musenyu. Omusenyu gutambula mpola, kuzzi ng'ozimba mayinja, kuba amayinja osobola okutabula wuubaalo namba omuntu n'agiyiwawo mulundi gumu mayinja ago, kuba gatwala omusenyu mungi. Naye bw'oba ng'ozimba matafaali ku site oba bricks oba blocks, weewale nnyo okutabula ekingi. Tabula kitono ate n'oba otabula nkokoto, tabula kusinziira ku bakozi b'olina n'enkokoto engeri gy'etambula. Bano abantu abatera okutabula enkokoto mbu baso abakozi bonna oyagala kutekkereza abakozi n'okozesa abakozi bana bokka bataano ku site, ne basooka ne batabula enkokoto ne bagiyiwawo ebikologo nga 10-15, then ne babala bonna ne beekwatamu ne batandika ate okugisomba lumu. Nedda kuno abantu abamala omwali ku mayinja, waliwo abali ku mayinja, waliwo abali ku musenyu, waliwo ali ku seminti, waliwo aleeta amazzi, ate waliwo n'agitabula ku kikologo, waliwo n'abagisomba, ate ne wabaawo n'abakipulesinga wansi ku siraabu gye bali mu kugiwa. Awo enkokoto eba etambula ng'eri fresh, kuba enkokoto tugiyita fresh concrete, olina okukozesa fresh concrete. Naye buliwo ogitabula n'ogiteekawo nti abakozi okwekkiriza abakozi oyagala genda nnyo muleba, ne batandika ate okugitambuza, enkokoto gy'oba ogenda okukozesa olidi eba enafuye nga tonnaba na kumaliriza mulimu, naye nga ggwe tokimanyi. Kaakati mbeera y'obudde mbadde nsaba chipusi ezo abatuwuliriza muzitwale ng'ekintu kikulu. Ekintu ekisinga okukozesebwa ku site ye seminti. Seminti mukozesa misingi, seminti mukozesa mu kuzimba waggulu, seminti mukozesa mu nkokoto, tumukozesa okusimba matafaali, seminti kwe tukozesa finishing, seminti yakola buli kimu ne wetuuka ku ruufu, siringi eba ya seminti. wewale nnyo okugayalirira seminti, enkozesa ya seminti. Seminti ono kye kisinga obukulu, ekibacho kiwadde obudde, omukulu kyava kiwadde obudde n'agamba abantu wano twongere okubasomesa ku nkozesa ya seminti, tuleme kukoma ku bika kuba luli twasomesa ku bika bya seminti ne seminti ono bwati aba akozeewa. Kakati tubasomesezza ku ngeri ya nkozesa ya seminti n'ebyolina okwewala okujabulula seminti oba okumono site. Yese, bwe mwebale nnyo kuwuliriza abatuyinza mwenna, eyo topic era tugigaddewo enkozesa ya seminti. Nyongera okubajjukiza nti nze Engineer Kiweewa okuva mu Jjuuko Construction Uganda Limited. Gwe abatwetaaze osobola okutusanga ku nnamba z'essimu eyange nga Engineer Kiweewa, eri 0772 3354. 0772 yange Engineer Kiweewa eri 0772 3354. 0772 3354. Ate ya Engineer Kiweewa eri 0772 3354. Osobola tusanga ku mitimbagano, mikutu egy'enjawulo, tuli ku Facebook, tuli ku TikTok, ate tebeera ku website yaffe okulaba ku mirimu gye tukola oba okwebuuzaako. Waliwo ka section w'osobola okukola consultancy. Website yaffe eri www.jjuukoconstructionlimited nga kali ltd.com, jjuukoconstructionlimited.com. Nze Engineer Kiweewa, mwebale kuyiza program okuzimba kwa mutima.

ebikumi bitano obwa dola za Amerika. Owe sento zuulide bulungi kanziddemu nkugambye nti Peter Brian Hegseth yategeeza olukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika nti olutalo lwe Iran bakalusaasaanyaako obuwumbi 37 mu obukadde 5,000 obwa dola za Amerika. Kanyongero kikutemeratemera okitegeere bulungi, buli kawumbi kalimu obukadde 10. Okitegedde, buli kawumbi kalimu obukadde 10. Kati Amerika olutalo lwe Iran yakalusaasaanyaako obuwumbi 37, buli kawumbi kabaliro obukadde 10, buno buli obuwumbi 37 mu obukadde 5,000. Obukadde 10 obwa dola za Amerika bulimu eza Uganda obutabalika oba trillioni 3 mu obuwumbi 72. Njagala nzikodezeeko mu za Uganda, osanga lwona azitegeera. Katuddeyo emabega, manyisi n'ensonga nkulu zeetaaga okutegeera obulungi. Funa pene n'olupapula tutambulire wamu. Nkugambye nti Peter Brian Hegseth yategeeza olukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika nti kasookedde olutalo lwa Iran lutandika baakalusaasaanyaako obuwumbi 37 mu obukadde 5,000, buli kawumbi kalimu obukadde 10. Tuli fena kaakati obukadde 10 bwokka obwa dola za Amerika bulimu eza Uganda obutabalika trillioni 3 mu obuwumbi 72, buli obukadde 10. So kati Amerika otwalirwa Iran okusinza ku minisitule y'ebyokwerinda Peter Brian Hegseth zeze ensimbi ze baakalusaasaanyaako. Terunaweza mwaka, jukira olutalo luno wakati wa Amerika n'eggwanga lya Iran lwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Kati bbanga lya myezi ng'etaano gyokka, obuwumbi 37 mu obukadde 5,000 ze zaakasaasaanyizibwa. Kati Peter Brian Hegseth bino yabyogedde ng'alabiseeko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika ng'asaba nnyongereza ku mbalirira ya minisitule y'ebyokwerinda nga bagamba nti essente ze basaasaanya ku lutalo ziyitiridde. Kati embalirira tegenda kubamala, yabadde alese supplementary. Peter Brian Hegseth yategeeza olukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika nti n'akagolomola ka Strait of Hormuz nti Amerika yakeza dda, nti era ku ssaawa eno yewa obukuumi amaato agayitawo. Wano nno kino kye kyaviiriddeko ababaka okuba nti no bagenze maaso n'okuba nti no bamutabukira. Bamutabukidde nnyo nnyo nnyo, wabaddewo okulya n'okukomba essowaani nga bamugamba sente tukwongera zaaki, essente tukwongera zaaki ng'olutalo lwabalemerera, lwaki temuva mu ggwanga erya Iran, abajasi baffe bali mu kufa. Kakati waliwo omubaka omu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga erya Amerika, omubaka ono wa kibiina kya DP, bamuyita Gale Charles Peters. Wa DP akiikirira 14th Congressional District eye Michigan. Ono y'omu ku basinze okuba nti no batabukira minisita ono Peter Brian Hegseth. Ono nno munnamateeka ate era nga yaliko n'omusirikale, ng'oggyeko okuba nti munnamateeka yaliko n'omusirikale. So kati ensonga z'olutalo azitegeera bulungi. Kati omubaka ono amanyiddwa nga Gale Charles Peters yagategeezezza minisita ono avunaanyizibwa ku byokwerinda nti nnyonnyola essente oyagala zaaki. Aga sente za lutalo nga bwe ŋŋambye. N'amugamba lutalo ki? Lutalo lugenda maaso mu ggwanga erya Iran. N'agamba pulezidenti wammwe, ndowooza ye yamweganye, era pulezidenti wammwe Donald John Trump yakatugamba emirundi 30 nti olutalo Amerika eruwangudde. Kati bwe bayaluwangula ate sente muzitwala wa, nga pulezidenti kennyini tamalya mugagga Donald John Trump yayogera ye kennyini n'agamba nti n'olutalo Amerika eruwangudde. Teyasooka n'atugamba olutalo Amerika eruwangudde, olunaddako n'atugamba olutalo kumpi Amerika yaluwangula dda, baddako n'agamba olutalo Amerika kumpi esigadde kujjayo bajasi baayo. Kakati sente muzitwala wa? Minisita omubaka ono amanyiddwa nga Gale Charles Peters wa DP, nkugambye nti munnamateeka ate nga yaliko omusirikale, aga mwatugamba mwasanyewo mizoro za Iran. Si kyo kyo si kye mwatugamba? Kakati kiki ekikuba bajasi baffe nga bafa bwe mba nga mizoro mwazisanyawo? N'ekirala n'amugamba, mwatugamba akagolomola ka Strait of Hormuz mwakagula, kati ani akuba emmeeri eziyitawo ng'ate kagule? N'ekirala n'atugamba, n'amugamba, mwatugamba mwasanyawo amagye ga Iran gonna, kati mulwana n'ani? Njagala nkutwale koko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika.
owulire ekyabadde.

0: uyi suwabali nyogwe na jekumiteko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akawungez akona kuruwalero ziri abiri musambu ezaka itakusawe kuminepiri ezaka ungez ngabuli kyo kabera katimba kabia mizanyo extra yenze pade selema gomubebez okubera nga kutambuza tukenda kubera nga tambula fena paka wali kusawe yaka ungez wenye okubera nga nkwere kereza toro program wa mulongoti eja kubera ngeja ebirenge kuongerayo kulisayo ku mirimu egy'enjawulo gyotuusizza engalo kwa nyuse atina wakyaka kalabya ebeera ng'okambiriza mpolampola tomanya olulwa ng'olunaku lubadde lukyagaanye osobola okubeera ng'ate akawungeezi kano okikuba n'obeera ng'ate odde wakanga oli musanyufu abagenda ku mirimu egy'akawungeezi namwe mbaagaliza buli kimu kibeere nga kibatambulira bulungi ku sayidi eyo nga yebitambula leero lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 22 mwezi tuli mugwa musanvu muyite julayi omwaka 2026 omwaka gudduka speedi buli kimu kidduka speedi n'olwekyo nawe alina ky'okola olina okubeera ng'okikola ku speedi kasitobeera ng'okikola mbulambulukufu bwakyo awo osobole okubeera ng'ate ensongo zitambuza nga bwe zirina okubeera nga zitambula tutambula ne 22bet gulawo account osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi ne 22bet ky'olina okubeera ng'okola kwe kubeera ng'ogenda mu ssimu yo gw'alina smartphone n'obeera ng'ogenda w'ogenda ku internet n'oteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tonaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba abeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa wabula ky'olina okubeera ng'omanya mu kiseera nga twolekedde kampeyini empya oba sizoni empya mu likisi ez'enjawulo okwetuula naddala olukalo olwa bulaaya n'ensi yonna okutwaliza wamu 22bet yeesinga okubeera n'emipiira gyonna okwetoola ensi yonna ate odi zaffe ziri waggulu nnyo kyokka ate era n'ekisinga okubeera ekikulu bwewangula akasimbi okafunirawo options ez'okusibako nnyingi kwayagala okubeera ng'osiba ku bintu eby'enjawulo byonna ojja kubeera ng'obisanga ku 22bet osobola okubeera ng'osiba ku live in play oba empiira egiri mu kenda maaso osobola okubeera ng'osiba ku makoona osobola okubeera ng'ogamba gujja kubeera mu red card bwejja n'obeera ng'olya ssente osobola okugamba mujja kubeera mu yero card bwe ziti bwe ziweera ng'olya ssente n'olwekyo buli kimu kyoyagala okubeera ng'osiba kabasiba ku bateebi ku 22bet kwe bali era osobola okubeera ng'obasibako ensonga zonna nezibeera nga zitambula ky'olina okukola kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa buli kimu n'obeera ng'okitambuza nga bwe kirina okutambula abazanya virtual games kwe ziri ate zigabira ddala akasente siba n'obuvunaanyizibwa ate nawe za 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba n'olwekyo 22bet gy'olina okubeera ng'osiba nayo buli kimu kibeere nga kikutambulira nga bwe kirina okubeera nga kitambula yenze pade serumago mubebezi bingi ebitambudde onakolera okusaidia ebyemizannyo transfers zikutte wansi n'ewaggulu olw'ensonga nti buli club eri mukulwa n'okulaba nga emaliriza abasambi be yeetaaga esobole okubeera nga yeeteekateeka bulungi mu kiseera nga twolekera kampeyini empya wabula ttiimu ekyasinze okubeera ng'ebonaabolera mu katale ka sizoni eno oba k'omulundi guno ye club ya Arsenal kubanga Arsenal kumpi buli musambi gwesongako gweyagala okubeera ng'etwala Chelsea agibeera ku kido nga Chelsea emubuukira twasose kulapeera nga tulaba club ya Chelsea nga batwala omusambi eyabadde ku club ya Aston Villa ayitibwa Morgan Rogers nga bamujja mu ngalo za club ya Arsenal ebadde maze akabanga nga yeetaaga omusambi oyo Chelsea nejja nebeera ng'etwala omusambi Morgan Rogers era bamwanjudde dda nabeera ng'agamba tewaliwo ttiimu esinga mu kibuga London kubeera y'amaanyi oba mpanguzi nga club ya Chelsea mu mabawozazi Arsenal loza adde akubiramu Arsenal mu mpolampola kwagambye talabangayo ttiimu ey'amaanyi mu kibuga London esinga club ya Chelsea omusambi ayitibwa Morgan Rogers ye bw'atyo bayogedde mbigambo bye naye kati Morgan Rogers nga bakamutwala nga bamugya mu ngalo za ttiimu ya Arsenal aba club ya Chelsea tebakomye okwo kakati yebubudeko Arsenal ye timu ebadde kulembeddemu zonna okubeera nga batwala omusambi eyabadde ku timu ya Manchester City ayitibwa John Stones myaka 32 egy'obukulu omuvubuka oyo Omungereza era ne mu World Cup yabaddeyo bulungi nnyo ng'asambira timu y'eggwanga erya Bungereza omuvubuka ono ekisooka club emufuna ejamufunanga free agent eberinga emutwalira ku bwereere kubanga endagaano ne club ya Manchester City yaweddeyo abadde amazeewo kakabanga akawera ku timu ya Manchester City n'endagaano ye yaweddeko kati endagaano ye bwe yaweddeeko kwe kubeeranga abeerawo oluva mu World Cup yeetaaga okubeera ng'afuna club empya gy'alina okubeera ng'asambira akapiira Arsenal yasoose okubeera ng'etega engalo nga bagamba baagala omusambi ayitibwa John Stones wabula olunaku olwaleero Chelsea ebiyingiddemu nabyo Chelsea bagamba John Stones bamwetaaga okubeera nga bamutwala abasambira akapiira ate Chelsea bamulaga nti beteefuteefu okubeera nga bamuwa akasente akangi ng'omusaala okusinga ku ttiimu ya Arsenal zebateyagala okubeera ng'emuwa kati Chelsea erabika eyagala kubuzaako Arsenal mbiibya buli Arsenal weesonga ku musambi nga Chelsea yejja na kibuli ereeta amajja ng'egamba ono tumutwala ng'egamba ono tumutwala omanyi ate tegusoose ku mulundi guno abadde bajja mugoberera transfers ku maclubs naddala Arsenal ne club ya Chelsea abajjukira transfer y'omusambi ayitibwa Mikel Modric omusambi oyo sawa zinali ku club ya Chelsea naye Mikel Modric bwe yalinga ava ku timu ya Shakhtar Donetsk wali mu gwanga lya Ukraine okubeera nga akola transfer okujja mu Premier League Arsenal ye timu yasooka okubeera nga ekkiriziganya n'omusambi oyo ayitibwa Mikel Modric ali ku club ya Chelsea sawa zino naye Arsenal yatuuka ekiseera ng'enoonya omusambi abeere ng'ateeka omukono ku ndagaano buli kimu kibeere nga kikuwa omusambi ne yeebuzaabuza bagenda ogira bati nga Chelsea emulangirira ng'omusambi waabwe kitegeeza Chelsea yagenda nebeera ng'eyongeramu kasente Arsenal ke yali yagala okubeera ng'esasulayo ate n'omusambi neemusuubiza omusaala omunene era okakana ng'agenda ku club ya Chelsea kati gyali naye oyinza okugamba nti Arsenal yawona kubanga ku Chelsea akapiira tanaba kubeera nga kakuba kuba sawa zinalina ku koligo eryokozesa ebiragalalagala omusambi ayitwa Mikel Modric naye bwe yalinga ava ku Shakhtar mu 2023 Arsenal ye ttiimu yali egenda okubeera ng'emugula nga buli kimu kiwedde Chelsea neleeta ekibuli nebeera ng'emutwala by the way bw'ogobera amaclubs engeri gye gabadde gajjagaerisamu akakanja ku basambi oli nabeera nga kumpi buli kimu kiwedde club ginnewayo nejja nebeera nga emutwalako omusambi saga ezo zibaddewo nnyo ezimu ku eyo gye nsinga okubeera nga nzijjukira waliwo saga ya John Obi Mikel mu 2005 okwegatta ku club ya Manchester United John Obi Mikel mwamulaba ku club ya Chelsea naye nga tanajja ku club ya Chelsea Ferguson yemutwala ku Old Trafford buli kimu nekiggwa n'asigalira kubeera ng'ateeka omukono ku ndagaano John Obi Mikel wawula aba akyatuddawo balinda baprocessinga empapula asayininge ku ttiimu ya Manchester United nga Manchester United emaze n'okubeera ng'eteeka y'amawulire ku mikutu gyayo nti baguze omusambi ayitibwa John Obi Mikel mu 2005 John Obi Mikel munansi w'eggwanga Nigeria oyo mumujjukira baludde nga mugoberera akapiira n'abagamba nga mpulira empewo enfuuwa nga mugamba yi olinga osazeemu oli ku kantiini waliwo kakyayo genda ofune ka kofi onyweku kaweeru kabeere nkakuggwamu omuvubuka afuluma abagenda okulinda omuvubuka baleese empapula ateeka omukono ku ndagaano nga bamulabako bagenda okuddamu okulaba amawulire nga Chelsea emulangiridde ng'asayinize ne club ya Chelsea John Obi Mikel aba Manchester bakanya kulinda muvubuka ne basiita ebigere ne baluma emba ne bagamba omuvubuka ali ludda wuno bagenda okuddamu omulaba nga ali ku Chelsea era nzijjukira saga eyo yawanvuwa Chelsea okubeera nga bayijakinga ne batwala omusambi ayitibwa John Obi Mikel nga Manchester United yamaze okubeera nga ekkiriziganya naye ku buli kimu kyonna aba Manchester United ne babeera nga batabuka era okakkana nga Chelsea eriyeyoko kasente ng'ekaliira ttiimu ya Manchester United n'olwekyo saga nyingi ezibaddewo olwakadde ezimu nyinza obutazibayitiramu naye kaakati kano akatale nabagambyeko engeri Arsenal gye yaleeta ba scouts abalungi kyaka Chelsea omutendesi ayitibwa Xabi Alonso alabika agamba kaakati ketutambulire mu bigere bya scouts ba club ya Arsenal gwe basongako babeera bakyadeddereza ffe nga tutwala omusimbi ogutagaanika kati ne John Stones baagala kubeera nga bamutwala mugani Rogers bamututte kati asene labika yetandise okubulu wake wakane mu kibira akasajja kabafukita akasajja nege tulinde byonanga bicho kuberanga bitambula we 10 ya Radio Sapiens ensonga zonna ya kuberanga zimanyanga bisino kutambula kakati nga toyongera yogo musibye mipira jakalo berengo siba ku mipira ogenda ali 22 bet oberengo obepera mpola oberengo siba ku mipira ogenda ali 22 bet oberenge ekintu okikuba akawunga ezikano tuberenga tuli ya kusende lero lwa kusatu manyina bagamba wiki ka state kwa kulo kusatu nga tonna lya kusente oyino kubera careful nyo okubera omwegendereza ero yino okumanya wa wengendo okujje mipire ejo kusiba sobolo okupira nga wiki tekuleka kaza tuingira lwa kusatu omanya wiki tandi sokube kona nolo echo akaunga ezikolona ko lwa lero omanyi twakedde ku machanga omusajja tutwale tugina muku atali CTP ale badi ale badi ya fei enumye nyo kwa bade ko timu ya Newcastle Olympic okubera ngekola over nabera nga tuwa magolo kitwa mutumye Newcastle Olympic naye timu ya walimu gwangeria Australia timu ya Kabera nebera nge tulemesa okubera nga tuli ya sente zitwade tugenda okubera nga tuli ya ku Alibad Alibad nabera nga bajirinyem ebuli SB Alibad yombebezi batulinyem then akatambula kina tateye chilo akatandisere ilo kumacha na kuba tulinyem na gamba wabu atambula no mbebezi wetulia tuba tulite ila wechiga na ziyo anone kama anti mnyuwa nchiganyi tudemu tuwalibi pia subulo kupira nge nsonga tuzitamza wabula buli ama nyiti no wafunye ordinary yombebezi jena tateye chilo kutoketi ordinary ebadde kola ordi chikumi ya abili etuwade sende buli ama nyiti wafunye ordinary yombebezi jena tateye kutoketi ebadde kola ordi chikumi ya abili etuwade sende na hee ordinary eno esizo kuneunza ebadeko kolektisiko na heno kolektisiko ngeba temu odi ndono yesonga lachi wa mana gambie kengende neno timu ya FC Seoul walimu kwangira area South Korea okuberanga ewangula satu emu kolektisiko era guwede satu emu half time guwede emu zero ni ngamba tuwede ne full time na jena beranga kuba goals wade satu kwa emu awali tuberanga tuitawu then kubadeko timu ya FC Anyanga era mugwangira South Korea okubena nge ekola over ya 4.5 guwedde 3-2 ne muganda wange Anyanga abadde abikoze abadde agala kubera nga tulemesa sente abadde agala kulinnya mu party abadde agala kubera nga anyenya emmeza eriko ebyokunywa by'abasajja olw'ensonga nti half time gwawedde mu zero nga timu ya Anyanga yakulembedde najja nabera nga ateba goli endala 2 ne gubera 3 bwerere kati akasajja akawaka by the way first half gwawedde mu emu najja nakuba goals endala 2 ne gubera 3 WM akasajja kawakane kajja ne katutaasa ne kakuba mu goal awo gira kutingo mpira kuwete 3-2 ze goal 5 wale tumtumie over ya 4.5 ebaddemu odi ngeri 10 te ebaddemu odi 6 ne berange tuwa ku sente kati buli amanyi ntu wafunye odi 12 ya ordinary jina tadde ye kilo mipira 2 bwegendo banja ka sente ordinary tuwade sente tuli twalide ta ka sente kati kugambye njagala obere mwe gendeza weeking ekubye kona ka satu ingi dollar okusatu ali mu kumpulize sawa zino njagala ogende ku docket obere ngo ofuna ordinary jenta de ku docket ekola odi 10 ntadde ordinary ekola odi 10 mipira 2 gendo obere ngo je ordinary eyo njagala buli awulirizo mbebezi atana abakubera ngo ya ku sente weekend kwalide ka sente weekend kubanga tubale twatandika tuli ya ka sente ordinary eno yenyini weekend yatuwa ku sente kati etuzemu nebirange tuwa kusende akaongeza kuona ko lero eno ordinary agent de ku docket ekola odi 10 mipira 2 njagala gwali mu kumpulize sawa zinogera ku docket yoberengo ofuna ordinary eyo genda ali 22 bet yoberengo teka mwa KFC bobo siba siba na bovunanyizwa atana we 2.5 kris bakubera ngo siba oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash jijja yokati emipira yo jisibenga wenjitatte jisibenga bwenjita de toba ko kuchusa gwe kwata akemfisi kolina na gamba obo ina bitano obo ina lukumi gwe toka ka steak kasitubira ngo sibi ekikulu kubera ngo tuwangu lano bera ngo lya kasente obula mune bera nga butambula ekikulu kubera nga tuwangu de no bera ngo lya kasente obula mune bera nga butambula giri emipire ebiri gine emipire ebiri nga olaba eri ordinary tuwa decent nga ma clubs gava mu nsi yemu nezino ziva mu nsi yemu nezino ziva mu nsi yemu waluwe nsonga lwachi ndese mipire jebili jire jituwa de ordinary yelu na kula jeji nata deye chilo jibade jiva mu nsi yemu odi chikumi abiri walimu kuangire South Korea nejibira nga jituwa kusente ntade olina lemipira ebiri najyo juva mu nsi omwazanya friendly omuzanya omulala azanya mu Champions League qualifier kati njagala okwata emipiira egyo gisibenga bwe giri gikola oli 10 giri ebiri kenda oli 22 peti obirengo teeka mwaka emfisi tokakambeera olunaku luba luganye tokakambeera mipiira gikyali mingi nenja miyitirivu enja tulinayo Europa League qualifier tulinayo Conference League friendly zenja mpitirivu nnyo zikyeyongera bweyongezi kati njagala ogenda obirengo gyeyoka ordinary oli 10 kenda de ku docket kenda oli 22 peti obirengo teeka mwaka emfisi bwoba osiba siwana buvunaanyizibwa atana weza abiri mwetanto krizi wakupena angusiwa oja kunyiga sita bibiri kuminamusamu sita bisatu mwenye hash nyiga sita bibiri kuminamusamu sita bisatu mwenye hash wata katono kori natoka kambi natu gamanti oina kusiba sente nyingi neta guluna kake mpisi kwa nzo gamanti minevita newe mbitekamu tevi insala tunolukumi newe ndutekamu wezo obotekamu genda wali 22 beti obirengo siwa kasito vila ngo sibisa kufuna njizi wango zabiri mweta anu kudaguru oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashi ordinary kule mbe demunga tuwakalia ordinary oli chikumi abiri ndese oli chikumi mipire ebiri juna jizanya kawungezi karelo kera keji mjizanya ogumu kutandika buchari genda wali 22 peti obirengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na kufuna njizi watuwe pere mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashi ya kunyiga star 217 6 bisatu mwenye hash tuberenga tambla late bad yekwate chifecho kubirikwezo city bills kulemede mwaka ongezi kona ko lero late bad kweri ku docket na hiyo birango jifuna ya mipira ebiri late bad ne ordinary soka wesipe ku city ezb wadena tadeyo nakatambula akapya kali akatambula katandise chiro kugambi batu linyemu ne babiranga batu kubye ale bad batu linyemu watompira ogum wade kozi chetwetaga omulala guganye ordinary ekedde kubirange tuwa sente mipira ebiri oli 12 dadde ordinary endala oli 10 mipira ebiri late bad ya receipt ekwate chifo ekyo kubiri perango final late bad eyo ya mipira ebiri nayo odi eri 10 genda ali 22 peti obirengo osiba sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwetando krizi bakuberango osiba kastoni gasta bibiri 15 6 bisatu munya hashu obo itawoja kunyika sita bibiri 15 6 bisatu mwenye hashi. Paka jezenda lazo na kweziri gambi akatambula kwekari. Nkatade yoli ilo kumacha. Vya ipi kweri. Unakulajo vya ipi atuwa desente. Ne echibimba kwechiri. Na chube ilango chifuna. By the way chibimba chikola olima kumi ya atan. Gendo vya ilango chifuna. Gambi ya unakulajo ka vya ipi katuwa desente. Soko funeli siti epilezi kule mbe demo kulileti badi ne ordinary. Ordinary mipire vili oli chikumi. Ordinary jeneta deyo unakulajo chiro etuwa dakaja. Gendo vya ilango jayo ka leti badi yako. Gendo wali 22 beti. Ubirengo teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na pufunanyi siba. Atana weza abiri mwetanto krizi bakubirengo siba. Wata kemfisi. Oluna kuwe luwa lukalu yenga toi na kemfisi. Nguli indenja. Emipira teji kwayo. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Bobo ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Katono nyo kamveko mbubaka buno zije. Kulabe kunsonge ndale zitambo de kusaidi ebye mizanyo.
1: Bwake day wasuzotia Uganda koloko koyake amachago gavusa amanyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wampuliziganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere zikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kewera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulolo mulilo kukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa MTN irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission
2: singo omuntu yenna kusabebi kuata kwa akaunti yoku uterekela sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mobile pin ye yechama oba pin ye joko zisangu ugenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password kuzi sebo mrundi gumu OTP ngoyagala kuteka yo obo kujia yo sente singo omuntu yenna kusabebi yoko zisangu kugula wa akaunti yongo kuzi somo timba gano
3: Bera bulindari yaba firigi towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundibwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: Focus Construction Company ye kampani egagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plan z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wayaringi ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga langi painting okukola enzigya compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ate uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tano biri. Satu emu satu, zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
5: Centenary Bank, tegeza ba customer ba yu kwe walo mfere. Okubili zibu obutagabe bibi kuwata ku bank account yo. Nga pini ne OTP edio mtu ye na. Ngoita ku email, ku WhatsApp. Oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi bibi kuwata ku account yo. Kugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abida, ngo kubwa kusimu ezo kwelele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamu nya. Weba lukutede kani Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, erunga miziba banki nkule ya Uganda. Sente za customer, ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dala kumilioni kumyeza Uganda. Enkola na obukwa kulizo vigo bedirwa. Chinda munya katonye zenya famba. Ope.

0: Ayin furu yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Sapiencia.
2: Radio Sapiencia, no wabule wambi.
3: Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mkatimba kebye misanyo extra.
4: Raituwa bali nyugwe na chajia kumiteko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiens ya tuchatambla na katimba akebye mizanyo extra tugenda ne 22 bet ingawe tambla ulijo gulao account uberengo siba ne 22 bet changunyo kuberango gulao account genda bugenzi musimu yo uogenda ku internet uja kuberango teka 22bet.uk website ya fe uja kuberango jao kusimu yo kendo wali chigambo register chinye game juza ambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kupera nga wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanda weza abiri mwetando kilizu wakupera ngo siba chokana wa asiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa ensonga zona zibiringa zikwanguira atanaba kuberango ufuna ku mipira genda ku kodi ya penga bulicho ofune ku mipira banna efuna ka ordinary funa ka ordinary ogenda wali 22 bet oberengo teka mwaka MVC ii julia seseguku ka ordinary akechiro bukaba ka kuiseko genda oberengo ufuna ka ordinary kenta deyo ku docket agamba cha pen ya UK bali kuberango uliriza pene yuke nguwa tuvuzi. Webali kuwena nguliza Radio Sapiencia. Ulawiko wangu de. Angambi ombebe ka oli na likaba de kumuzuri. Oli chikumi ya abili. Kale. Namu wabalala kubali de kasente. Sobro kuwena ngosindi kila ka message wanuja kuwena ngakaisamu mpola mpola. Tuwelinga tambula kusaidi yeyo. Genda kudoketi. Bela ngojeo oli na legenda deyo. Genda li 22 bet. Uwelengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana wezi abili mwe tanto kilizi bakubera ngo siba ngonyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kajeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ordinary yeri siti ya kule mbede mwaka ungezi kona kuro ero goe na ulirizo mwepez gendo verengo funaka ordinary rako gendo wali 22 bet uverengo teka mwaka MPC ubo siba siba na pofunanyi siwa. Atana wezi habiri mwe tanto krizi bakubena angu siba. Nyika sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kugambia tulite odi chikumi habiri mipire ebili. Katindese odi chikumi mipire ebili. Awa klabu zigano gava mkwanga lieri. Ngabu wala biegalia gavate. Ababati wafesa korea mipire ebili. Tuwa baze ligi. Kati bando mwari mu Champions League qualify. Umulala genda kubena angazanya friendly. Ndaba nyo pulira nyaka leza kandi muda nkangamba tuso ulo kulia ordinary yeyo kubili unakuruwa lero unakuruwa ilumu netumu kuwata ordinary bill ordinary ne late bad zeri city bile zikule mbete mwaka ungeziko unakuruwa lero kendo verengo zijayo kati kendo wali 22 peti verengo teka mwaka mfisi kwenye obo inabitanu biobo siba tuka kambira yo oli chikumi buboteka mwuru kumi jibire mitu walu kumi buboteka mwe bitanu ufuna ye chiziki ateju kilamba gamba nyo. Tosu wala kuluwa mchi zike ngo uli zizo mwebezi. Kukua techido wabacho inanga cheche MVC. Genda wali 22 bet uberengo teka mwaka MVC sako. Usirike. Atana bakuberango funa ordinary yo. Nelete badri city pide zikule mbete mwaka ungezi kona kuluwa lero. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wopo ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tana weza abiri mwetando krizi bakuberango siwa. Chukana wa siwa, berango siwa, nobufunanyi siwa. Sita bibiri kumina msambu, sita bisatu mwenye hash. Ordinary kule mbetemu, late party neberange kubirira. Then wa VIP, kweri kutoke ti VIP unakole gulo ya tuwa deku sente ichiro. Then ya katambla, kata deo kumacha kwe kari atana kafuna berango kafuna. Kusane chibimba kwe chiri kutoke ti. Nurecho, berango fune mipirejo, kenda wali 22 betyo berango siwa. Sibisa bufunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto kuzi wa kubera ngu siwa. Omwana asomani obo weza habili mwetanto. Tota wana kubera ngu tunula yo. Ya denaka na keda gala. Tuwa gala bakulirite. Tuberenga tubepera. Mpona mpone mberebe renge itambla. Njiga staa bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Obo itaoja kunjiga staa. Bibiri kumina msambu. sita bisatu munya hash tuberenga tubepera mpala mpala sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo itao tuberenga tambla kakati nga tuche yongera yo club ya Chelsea bagala kubera ngabato omusambi aitwa Alejandro Garnacho jukira Chelsea bagula omusambi ononga bamuja kutimia Manchester United kubukadema kumiana ensimbi za pound banyoro kubera nga ku Manchester United Garnacho akapira kaagana watenga yomu kubana abali bayoledwa okuvanga abatoto tom kubanga okuvanga muteri yali kutimia Getafe wali mukwangira Spain na avao nagenda kutimia Atletico Madrid era mukwangira Spain Garnacho kati era agenda okujja kutimia Manchester United yali akyali muto ku Manchester United yao era zijukira Manchester United basa sula emitwala anamu ebiri ensimbi za Pauli okubira ngabali to musambi aitwa Alejandro Garnacho mupiri abiri mu gumujurai kakati ku Manchester United yali atandise bulungi nga kapira akakubira ddala nga bamusumu sizo muleta ku timu enkuru naye okubawo yafuna breakthrough eyo nabiranga jja mu timu enkuru ayinawo yatuuka natandika okubira nga azimeera neteeka mu kembeera beera nateeka okkebye bibeera manyi olumu abasambi n'empisa ezo nga nakyo empisa ze nezibeera nga zikyuka ayagala okubeera nga buli kadde akola nga Ronaldo bye yali ayagala okukola omanyi Garnacho oyo gye buba ne gye bulaga toyinza mugamba y'omusambi mulala yenna mu nsi ye amanyi Cristiano Ronaldo era ye musambi gwe yakula yeegomba Cristiano Ronaldo Alejandro Garnacho ne bwateeba gol era celebrating nga Ronaldo wa celebrating nalabako Michael Ferrani nga Garnacho yakyali mutonga ali ku timu ya Manchester United nga agamba ngojje konti ayagala Ronaldo nenga akyali muto yali abikolera ddala nga Ronaldo byali akola nebwe yagenda asumusibwa okujja ku timu enkulu n'atandika bulungi ate ebintu ne bibeera nga byatabukamu ne bitatambula bulungi nga bwe baali babisuubira kwakakana nga bamusindise ku timu ya Chelsea ku 140 ensimbi za pound wadde nga Manchester United waliwo yafunirako ko chance Napoli nga yagala mugula kumpi sente zigenda mukadde 7 kubanga Napoli baali bamaze okubeera nga batunda omusambi aitwa Kvisia Kwasheria nga bamutunze ku timu ya PSG wali mu ggwanga erya Bufalansa the Georgian Georgie Best nga bwe bamuyita kakati bwe bamala okubeera nga bamutunda ne bagala okubeera nga bawaayo ku Manchester United akasente batwala omusambi aitwa Alejandro Garnacho United nebeera nga emulemera bimala okugaana asindikwa ku club ya Chelsea. Chelsea nabo bagala kubera nga bamuta kakati club ya Aston Villa egamba twaba wadde Morgan Rogers mutukubagizeeyo mumutuwe kubanja tunalaba maaso eyo bwana atukolera nga tuba waka sente se Aston Villa yakutta akasente kanji mulidi obukadde 17 esimbi eza pound nga bato omusambi aitwa Morgan Rogers nebo Garnacho bagala mufulira kubanja omuja ku club ya Chelsea ne club ya AS Roma kuva kwali mukwangira ya Italy nayo ye mukwagama team akabadde gagala omusambi oyo so bichali yao byonanga ibine yongero kutambula ku Garnacho kange talent ya agenda na yakirira ali kuchikirira watenga achali mvubu kamuto omusambi aitwa Alejandro Garnacho achali mvubu kamuto miaka 2 mwe 2 ejo bukuru ne ku miaka 2 mwe 2 we yali batata yongero kolereza nga we yali atandikide atata agenda kuchikirira ye musambi aitwa Alejandro Garnacho kusawa zino mumbera nga bwe yali mukutambula kusaidia. Njagala kubera nga nkwerekereza ebisinga ko wano tujja kubera nga tujja nabyo wali ekiro mukaga paka musambu ata naba kubera nga ofuna ku mipira genda ali ku kodi ombebezo berengo ofuna mipira genda ali 22 bet yo berengo siba bobo siba siba na povunanyizwa ata na weza 25 tokirizwa kubera nga siba ngonyiga star 215 6 bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga star 215 6 bisatu munya hash kugambye ordinary yekulembedde muzonna agamba ya Simba de Ronald zana ngambye ombebezi ka ordinary enkalidde ne nakoze cash out wakash out ubanga ataridde lwaki mutitira nyo mwino okubira abasajja abagumu olye sente ensajja ebadde odi 12 otaddemo omuntu alogwo ate cash out bakuwaya abiringo ngo opipira ngo cheyo nga akamwa abiri atenga kakuyita mu ngalo sigana kola cash out abakash out mukole nefa abemitime emigumu pabali ya muwogo n'obuti bwamu wetu watu lya fenete tusosola mu nsi ko tuzimeketera tetujja kola cash out tujja kumiranga iyo tuberenga tubali akaka sente kugambye ordinary yekulembete eri odi 12 etuwadde sente gendo berengo jayo odi 10 mipire ebiri ordinary yekulembete mu late bad gendo ali 22 bet yo berengo siba package zindala kwezili VIP onakole kule yatuwadde ku sente nilero VIP kweri akatambula kwe kalinga tadde yo kumachale ila tanda kafuna gendo ukafune then kosa ekibimba nakyo kwekiri ku ticket ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo ita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash nyiga sita 217 sita bisatu munya hash tanaweza abiri mweta ndo krizi bakubera ngo siba shukana wasiba bera ngo siba no buvunanyizwa ku sita 217 sita bisatu munya hash yenze pade sirimagombo pepezi tujja kuwatagana wali ekiro mukaga paka musanvu kakensa 22 mukaga janguwe wandise wano ku Radio Sapiencia mitwale ebiri kyuka nga ojjawe wandisa ngolinda okubeera kakensa 22 mukaga atande wandisa yangu wako ekintu kya kyetinze dda tukwatagane wali ekiro mukaga paka musanvu akaongeza akalungi.
0: Ako ke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22bet. 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuza essaawa endala. Time check. Esawa, ewezemu, eyaka ungezi. Time check kutusi wako. Bera musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dana kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemo mukaga town star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda munya.

0: yugayuga nnyo lwa kubondiddeko keeke, simanyi omusango gyona aguwoleza naye ojja guwoza ensonga z'emulago kasita zinagguka ez'olunaku lw'ekifo, awo ojja kuba ogumaze. Then ate mwegatta wamu ssebo ne ssaabavubuka w'ejjinja Kaloli Mutyaba Julius, kwegamba bwe mwegatta bwe mutyo ssebo ne mugira ne mukola obubaga mpola mpola ne mutatuyita naye fene musawo tujja kubaawo wano nga tukola ejjaffe naye nga yugayuga jjo okutuuka ku mazaalibwago ate n'okwongera okujjukiza convention y'abavubuka ey'omwaka guno ejja kubaayo mu December kale nno. Ate ntugize nti n'amasaza bannange obusaaseredooti busaaseredooti kati bubumbujja saza lye Lugazi weekend eno ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi 25 kuwa busaaseredooti na budyakoni, nga lumu tugenda Masaka busaaseredooti na budyakoni, era nga lumu Kinda Mityana busaaseredooti na budyakoni, nga 8 tuli wano Lubaga na musaza kulu eri Kampala busaaseredooti na budyakoni, ennaku z'omwezi 8 zezimu tuli Mbarara Archdiocese wenyini ku lutikko busaaseredooti na budyakoni, ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana tuli Rusoroza Rusoroza Cathedral Kabale Diocese busaaseredooti na budyakoni, ate ku lunaku lwerumu tuli Kasana Luweru wali mu Kasana ku lutikko era busaaseredooti na budyakoni. N'amasaza amalala tujja kwongera ogaba wayo Soroti yamaliriza Bishop Ekiru yamaliriza ng'ennaku z'omwezi zali 11 zali 11 omwezi guno yes. Then ne Kasese nayo yamaliriza era ndowooza zaali 11 kakati n'amasaza amalala gagenda gawa busaaseredooti n'obudyakoni. So tubaagaliza katugende mu maaso n'emusawo buza kubawuliriza munnange ate tulabe engeri gye tutaasaamu eggwanga eggwanga lyaffe lino tuleme kulifiirwa.
1: Sabo neyanzuza mwamise bulime mutesitesi wa leero, neyanzuza nate n'okunnyongera omukisa gwa leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza olukiiko olukulembeza olwa Radio Sapientia okuba nti luyina omusingi ogwagala okulwanirira obulamu bw'abantu ate okusingira ddala abavubuka. Ne mutakoma ku kulyowa myoyo, nyate ne mutunuulira ne sayidi eri omwoyo gwe tulyowa mulamu, omubiri guno gwe gulina mulamu oba Mukama nsaba abaddizeewo.
2: Amina.
1: Naawe akuddizeewo okuba nti simanyi nayagadde okubuuza naye ndowooza n'akubuuza nga tumaliriza ekyakuleetera obwagazi okuba nti olumirirwa omuvubuka owa leero. Olumirirwa owa leero n'owenkya ayinza okuvaamu nga muki nga mulungi. Nze ekisinga okunsikiriza okuba nga ngenda maaso n'okukola emirimu gino kwe kuba nti bw'osanga omu ng'ateredde kimpa essuubi nti tugenda kuba n'amaka amalungi, tugenda kuba n'ekyalo ekyalo omuntu ono kw'abeera bw'aba ateredde kigenda kuba kitebenkevu, ate tukakkane nga tulaba nga Uganda nki ntebenkevu. Kati ekyo ekinsigaza nga ngezaako ne nnwana okuba nga nkola omulimu guno mu bavubuka. Nabadde nzija nga era ndowooza ku bavubuka n'abantu baffe mwenna. Omuntu omu yawandiika n'agamba nti gunjula omusajja oba ogunjudde muntu naye bw'ogunjula omukyala oba ogunjudde eggwanga. Ekyo njagala naawe oba waddeako okulowoozaako bagamba abasajja bakole nange ako nka bawadde ng'akokola ki okw'okulowoozaako. Tukimanyi nti omusajja gwe musingi gw'omunju naye bwe tumugunjula tugunjula muntu, naye ate bwe tugunjula omukyala tuba tugunjudde eggwanga. Ako akalowoozo bakalowoozeeko abavubuka abalenzi n'abavubuka abawala ne bamaama ne bataata nabo mukalowoozeeko. Akagamba okaba kategeeza ki, katugamba ki? Nze ng'omukyala kitegeeza ntulina obuvunaanyizibwa bungi, nze kyemba njize sikyesigaliza kuba nzaala abaana n'abaana abalala be tulina egweru eyo n'oba ng'olina okukigala okusigala ng'okibagabanyizaako. Kati mwe ku sayidi y'abasajja simanyi kuba bagambye train a man you train a person.
2: Ekitegeeza bw'otrainikayira omusajja naye agende ayo.

0: Kati engeje twagala abantu mumanyisibwe twewale ebizibu ebiva mu biragalalagala oba tutaasa obulamu kuba kyekisinga obukulu nga olina by'otakutte oba bye tukuyiseeko naye ng'oyinza okwagala okwongera okwagala okumanya oyinza okubako ku nnamba 0704-06-7-3 bw'oyitaawo ky'oyagala okumanya ennyo oba osobola okukola ki okukifuna kuba tuyinza obutadda mabega ate ng'olina ky'oyagala okukola ki okumanya. Kati Ssebo Muteesiteesi, mwakola bulungi ne mufuula ekifo kino enkuluze y'amagezi.
1: Anti radio y'ekereziya, radio y'ekereziya. Actually, ekigambo erinnya Sapientia bw'oliza mu Luganda eba enkuluze y'amagezi, the source of wisdom.
0: Enkuluze y'amagezi. Kati twagala abavubuka tubeere b'amagezi tusobole okukula tweyongere mu maaso nga tuli abantu abagasa, tugende mu maaso nga twegasa ne tugasa n'eggwanga lyaffe. Kati amagezi gakwawula ku muntu atagayina. Era bw'okola ekintu nga ky'amagezi omuntu agamba kino kyakoleddwa omuntu nga waaki nga w'amagezi. Atalina magezi mulimu by'atakola. Kati abavubuka tubeere n'amaki n'amagezi kuba tuli wano ku nkuluze yaaki ey'amagezi. Era bye tuzze okuba nga tushyalinga nammwe oba nga twogerezeganya nammwe tetubireese nti twonoonekere ddala wabula tubireeta tuddemu ki obulamu, tuddemu amagezi, tukole enkyukakyuka, tukole eby'enjawulo. Kati Omuteesiteesi, abavubuka abamu nagambye baba tebamanyi ne famire zaabwe nga tezikola ki tezimanyi. Naye ate waliwo ensonga endala etwala abavubuka mu ki mu biragalalagala, okubulwa empisa.
1: Okubulwa empisa
0: iye
1: nakyo kibatwala butereevu.
0: Okusinziira mu kunoonyereza batugamba once you lack morals you can easily be diverted to addictions.
1: Bw'obanga tolina mpisa oli mwangu nnyo gwa kubugula ne bakutwala mu biragalalagala.
0: Kuba omwana alina empisa eri obwongo budda ne bumugamba maama yaŋŋamba kino si kiki
1: si
0: kituufu. Ayinza n'okuba nga maama we takyogerangako nti ebiragalalagala biki bibi naye yeetuula mutima gwe ng'omugamba nti jangu tukole kino n'agamba naakikola ntya naye kino kituufu eri aba n'omuntu we w'omunda bwe muyita senga w'omutima bwe tugenda eno ewaffe mu science bwe tuyita conscience oba the self talk ne yeegamba kino kye ŋŋenda okukola si kiki si kituufu kino kye ŋŋenda okukola abantu bagenda kundaba batya
1: banandaba batya
0: nze ebintu bingi ebintu bingi ebyannema okukola nga neebuuza singa omuntu andaba anaagamba atya singa mukwano gwa taata ansanga anaagamba batya wano we ŋŋenda okukikolera omuntu yenna bw'ansanga anaŋŋamba atya nakati wendi nina ebintu bye sobola kukola kuba nsigala neebuuza how will this be omuntu omulala bw'anandaba agenda kuŋŋamba atya agenda kunjogeraka atya. Kati empisa yeekuleetera ensonyi n'ogamba kino sisobola kukola ki kukikola naye nga toyina mpisa n'ensonyi toba nazo nga toyina mpisa n'eddoboozi lye erigenda okugamba nti yawula ekirungi ku kibi judgment oba omanyi kiro kibi nokyo kirungi naye okwawula tekwanguwa kujja teryanguwa kujja kinaagendera eyo kati bw'ogenda obanga embuyaga batwala buki
1: butwazi
0: kuba toyina mpisa. Empisa zitugamba kino kirungi kino kibi. Oluganda olutuufu nandigambye abaana abavubuka abaamayisa kuba empisa ziba nnungi abaamayisa be bagenda mu ki mu biragalalagala be bawugulwa amangu kuba tasigaza ddoboozi liri mugamba kino ky'ogenda okukola kiki kikyamu. Ng'oggyeeko okuba nga toyina mpisa waliwo okunoonyereza okumu oba abawandiisi abamu abaagamba nti lack of spiritual values
1: eddiini

Oh yes, wabari nyo gwena je kumideko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiencia. Ekiro ekiona kulero zole kero kwero msambu ezakaita kusawo mukaga ogwe ekiro. Ngabuli jyo kabira katimba kabia misanyo yenze pade siruma gomubebezo kubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawo zigenda kubira msambu ogwe ekiro. Wenjo kubira nga mkwere kereza. Atoru program damwe suubi nenansera Edward Lubarukovu ya kubira nga ijia ebirenge kuongerayo kulisayo kumirime jenja uro gwalye wakango tubule Radio Sapiencia wewale kubira nga ukazanye muluna kule tukubia mabega uro kusatu tu ingide nuluna kuro kuna abali mukole mirime jenja uro ejechiro mga nange wano abali masundio kumasundio gama ptagenja uro abali kumidala ja Rolex abana ba Rolex bauliza Radio Sapiencia ekiro mwe bali kupera nga muuliriza abasika chipsi abokye enkoko abakole je ekiro ekyo ejiyambako abantu okupera nga banoonya ebyokulya omanyi obaana ekiro sawa munaana nonoonya ekyokulya nga tewali restaurant nzikule yonna naye abaana abo batubeereramu abaana abokye enkoko abaana abasika chipsi abaana abasika chapati abaana aba abakola byonna emirimu gy'ekiro egy'enjawulo obutale obw'enjawulo obukola ekiro abalina kasero ne kaliru ebayita waawo abaana zino essaawa babeera bo batandiseddwa okutikkula emmaali babeere nga beteekerateekera olunaku olupya olw'ensonga nti babeera baluyingidde n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwenna gy'osinzira okubeera ng'oliza Radio Sapiencia naye nga ssaawa zino okyali mukazana tubeere nga tutambula ffenna nange ndi mukola naawe kola tubeere nga ate tukitambuza b'oliza Radio Sapiencia botambuze emirimu gyawo mpola mpola embeera ejja kubeera nga etambula yenze pade siruma gombebes bwetyo tugenda okubeera nga tambula ne 22bet gulawo account osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere nga owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera nga ogulawo account genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera nga oteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera nga ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu Zambia bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tonaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ku saidi eyasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa embeera yonna ebirenga etambula nga w'ogibala mu kiseera nga tweteekerateekera kampeyini empya mu ligi ez'enjawulo okwetoola ensi yonna 22bet yo kyekoze kwongera bulungi na kulongoosa mu mpeereza yaffe kati bw'oggulawo akawunti n'osiba ne 22bet options zeeyongerako z'ogenda okubeera ng'osibako ate options ezikuma okubeera ennyingi kw'osobola okubeera ng'oteeka akasimbi n'emikisa egy'okuwangula gyeyongera ayagala okubeera ng'osiba ku kaadi osobola okugamba kugenda kubeera mu red card bwejjangu olya ssente ayagala okubeera ng'osiba ku makoona bwe gajjangu olya ssente ayagala okubeera ng'osiba ku bateebi kasita omuteebi gw'otaddeko ssente ateeba bwati ng'olya ssente abasawo abajjanjaba abasambi ku kisaawe nabo ku 22bet osobola okubeera ng'obasibako n'ogamba guno bajja kuyingiramu emirundi bwegiti kasita giwera ng'olya ssente oba tebajja kuyingiramu emirundi giwera bwegiti bwegitawera ng'era olya ssente abasiba amakoona njogere kindekechi odi ziri waguru 22bet buli kimwe kiina gwoyina kubeera ng'okulawo akawunti n'obeera ng'ensonga zonna ozitambuza kasita obeera ng'osiba n'abavunaanyizibwa ng'ozize emyaka 25 n'okudda waggulu buli kimu kijja kubeera nga kitambula ng'osiba ne 22bet abazanya virtual games ensangi zino virtual games zigabira ddala akasente era zigaba kiralu ati nga namu abazanya kasino ka aviator n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ojja kubeera ng'obisanga ku 22bet kyoyina okubeera ng'okola kugulawo akawunti tewali mupiira gw'ogenda kunoonya ku 22bet gukubule ekyo 22bet yokka yeekiyina mbu ojje ng'ogamba mbu ate guno guli Finland buli mupiira gwonna gw'weetaaga okubeera ng'osibako ku 22bet ojja kubeera ng'ogusangako gujjesitu weekwate bulungi obeere ng'osiba n'abavunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda waggulu tubeere nga tubebbera mpola mpola buli kimu kibeere nga kitambula n'olwekyo olina kubeera ng'osiba ne 22bet osobole okubeera ng'ensonga zonna ozitambuza owangula akasimbi okenyumirizeemu ate ffe tetufaayo oba osibye mmeka kasita obeera nga osibye akasente ak'enfisi embeera ejja kubeera nga ekutambulira ku sayidi eyo n'olwekyo 22bet wetambula nabo buli kiro ssaawa zibeera mukaaga paka musanvu Monday to Friday ne tubeera nga tutambula mu katimba ak'ebyemizannyo n'omubebezi kasita oli omubebezi ng'atuuse omanya buli kimu
kijja kubera nga kitambula. Kakati abasibye ku mipiira nga mwito ali 22 bed musira nga tuingi dona ku lwokuna olunaku lwokuna banaye masavu badde mpitaka okugeti nga nyingira wano askari wafe kugeti wali opiyo na ngamba emipiira gya Europa ne conference league nga minji olunaku olwalero ku lwokuna. Kakati awo yesawa yokubera nga tusitanula ebigere banaye abadde basezukuka luno lwokuna lye tuyingidde Europa League ne Conference League mipiira mingi luno lwokuna nga lugenda kunyuma ate manyize namaze dodu setinga ombebezi namaze dodu setinga olwokuna emipiira mingi mu Europa League ne

ya Intertaku. Intertaku eva mugwanga ya Finland. Uno Istanbul Basketball School eva mugwanga ya Turkey. Gwe DMM. Mu Champions League ugwasoseo. Mu qualifiers le team ya Levski Sofia eva mugwanga ya area Bulgaria. Ekubye University ya Craiova. Okuba kwa limu kwangiria Romania. Egoli ba DMM kubwerere. Yagenze mu Champions League no birango siba. Mu Europe era team ya Vida ekubidwa Riga egol zibadde 3-2. Riga bava mu kwangira Latvia bagwango de kwawe egol zibadde 3-2 mumbera nga wetambudde. Spartaka ne CSKA Sofia e Bulgaria gwete 0-0. Then mu Champions League ngenda kusulia mu kubanga wali wabasosewo nga je yaudde Serige ekoza mali ya 3-3 nga webitambudde. Serige 3-3. Serige 3-3 guwede 3-3 wali mu Champions League qualifier. Katwe yongede yuko Braga kuva kwa wali mkwangiri ya Portugal wangu dompira nga wako pomutu ekoli batye muku kuwerere Braga nebirangi wangu dompira ogo. So jejimu kwejo ejiza nyitua wali mumpaka eza Champions League na Europa League qualifier. Uyagenze yono berango siba kumipira ekyo embera bwetu bisibudde okuberanga etambula nga bisibudde okuberanga bitambula kusaidia eyo. Kale kakati tuina okuberanga tutanula kubigere abasiba kumipira mberenga musiba kumipira bingi byengenda okuberanga mpita mu lunaku olwaleero amawuli agakatale gegatambulira ku bantu kumimwa ama clubs gali mu kuberanga geso otinga gubabaka abasambi oli agamba nze wensonga ngate gwensonga ko gwe mugula olokuba mwe muli bagaga. Mwavutabira kona kake. Kati uina kubira nga nao uvera gumite. Uina kubira nga nao uvera gumite. Nosobolo kupira nga umusaji omukutu lebangu. Uvera uvezi gumite. Umusaji anovera nga omukutu lebangu. Mbira nevera nga etambula. Nebo dao mukaba. Nukaba maziga atenze. Iranze. Mwavuta inako kake. Emboke vijia kufuga. Mumbira nga bwe etambula. Kale no. Mbira bwetu wesibudde okubeera nga etambula mipiira egyo nga bwe gitambudde olunaku olwaleero kati nga sinababuulira nga bwe tukoze leero njagala tusooke tubeere nga tufuna ku mipiira gw'omusibi w'emipiira ogenda oli 22 obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okukkirizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tubepera mpolampola olunaku leero mbateereddeyo ka ordinary. Lero mbatele deo ka ordinary. Jukira ordinary jenatele chilo chona kuruwa jo. Yatu wa decente. Ordinary. Jenatele chilo chona kuruwa jo. Yatu wa decente. Kati mbatele deo ordinary chilo chona kuruwa jo. Njagala tuwerenga tusimbuli rao. Sagala agenda gamba atomu webbezi. Nga ordinary sijira bayo njagala ugendo jijeo mipira jiri yebili. Mipira jiri yebili ordinary gumite. Ordinary jenatele kudoketi. Unakuruwa jo natele deo ordinary yengekura oli 12. Neberanga yatuwa decente. Netede ordinary ngekola odi 12 neberanga yatuwa decente. Kati nkutede ordinary kudocket gendo berengo funa ordinary yo genda oli 22 bet yo berengo siba. Bobo siba siba na bovunanyi siba. Atana wezi 2-5 okrizi bakuberango siba. Kastonyi gasta. 2-16-6-3-4. Bobo itawu jakonyi gasta. 2-16-6-3-4. Ekulo ekiro nga bwendi wane sawa zino nataddeyo ordinary ngekola oli 12 mipiira 2 neberanga tuwa descend kati eno ordinary genta de ku docket emipiira jonna egenda kuberanga ezanya ngobudde bukyali ordinary genta de ku docket njagalo gendo berengo funa ordinary genta deyo genda oli 22 beto berengo teka maka emfisi njagalo jeyo ordinary tambulira wamu na akatambula kenda de ku docket kakola oli 10 mu bina kunusu bitano kaleta emitwalo 7-8 kubitano kaleta emitwalo 7-8 kekatambula kentadde ku docket kitegeza ku 10 kaleta kadi kamone kitundu no musobi kekatambula kentadde ku docket kubitano kaleta emitwalo 7-8 ku 10 kaleta kadi kamone kitundu no musobi kati ngabojeyo ordinary banaye sagala musuwe ordinary genda de ku docket kubanga lunako lajina tadde wano ordinary ekiro nekirange tuwa descend kati genda kudoketo jeo ordinary genta deo genda li 22 beti uberengo siba
kasitobera ngwe sipisa buvunaanyizibwa.

0: by Furium Siki, maybe Miss Senor. Radio Sapiencia.
1: Sapienza.
2: Sapienza, yo.
3: Sapienza.
1: Sapiencia.
4: Radio Sapiencia, no wabule wabi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Uchawuliriza katimba kebye mizanyo.
6: Right, wabali nyo gwe na chaji ya kumideko chenda mnyakto nyesenya Radio Sapienza tuyatambula na katimba akebye mizanyo ochali ne padi siruma gombebez kuchabe bera mpola mpola ne 22 beti upwela nga tuwe yongira yo nente kateka nga bweri mkwela nga etambula nyongira kujukiza kakensa uwebye mizanyo biri aviri mukaga tunonya kakensa wabiri aviri mukaga wabiri aviri mweta ntuwa manya kakati gwe na agubere lebye mizanyo ate rango kubira Radio Sapiencia ngo ulirizo mbebe zine program zizo nendala ezibira wano ku Radio Sapiencia nga tochi ebye mizanyo ne program zendala zonna njagala obere ngojja we wandise mu kakensa tomanyo osobola kubira kakensa biri abiri mukaga kakensa webye mizanyo jangu ku reception ya Radio Sapiencia ne mitwale ebiri jokka oberenga we wandisa ulindirire okubera ngojja ogwe mizindaro wano bakubuza ekibuza ino ayinza okubuza ekibuzo nga kya timu yo ng'okimanyi naye bw'otuuka wano omanyi woobeera ku mpewo bakuba ekibuzo kimu bwe kitibe kapa endo giroti nga weekanze kati bwe bakubuulira ansa yaakyo ng'otandika okutakula omutwe ng'obadde okimanyi kale eno jangu n'emitwalo ebiri wano ku Radio Sapiencia obeerenga weewandiisa mu kakensa w'ebyemizannyo bbiri abiri mukaaga n'olwekyo nteekateeka eyo njagala mubeere nga mugigoberera ababebera n'omubebezi mujje mubebere mu kakensa abaana mba mubayiseeko eggali tosobola kuba ng'oliza mubebezi n'otabeera kakensa biri abiri mukaaga kizibu kujangu wano ku Radio Sapiencia weewandiise emitwalo ebiri gyokka ku reception obeere ng'ate ensonga ozitambuza ku saidi n'olwekyo kakensa biri abiri mukaaga mujje mubeere ng'ensonga muzitambuza ebula abiri mwenda kubeera nga tukali ku saa musanvu ogw'ekiro tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo okyali ne padi siruma gombebez ne 22 bet nga bwe tambula gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22 bet kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo bw'ogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tenaweza abiri mwetanto kiriziba kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ensonga zonna zibeere nga zitambula kakati nga tweyongerayo watanafuna mipiira ku koodi genda wali ku koodi obeere ng'ofuna emipiira nkugambye lisiiti ekulembeddemu zonna lisiiti ekulembeddemu zonna ye ordinary eri odi bina mu ataano mipiira ebiri wiiki ewedde twalyako odi bisatu mu ataano yenateekayo ekiro ku ordinary nebira nga bwe ntaddeyeeyo odi bina mu ataano wiiki ewedde nateekayo odi bisatu mu ataano netuwa ssente yali ya mipiira ebiri kati genda ku doketi obeere ng'ogyayo odi bina mu ataano ya ordinary ku lukumi ebeere ereeta emitwalo ana mu etaano ku bitaano ebeere ereeta emitwalo abiri mu ebiri n'ekitundu oba emitwalo abiri mu ebiri n'enkumi ttaano ku nnusu bitaano just mipiira ebiri omanyi mbagamba nnyo ekintu kye bayita mipiira mitono kye kyasinze okubeera nga kigaba ssente era mbagamba nnyo mwewala okubeera nga musiba emipiira emingi siba mipiira ebiri esatu kyobala maze egamba newe mba nga bakatambula ssukka mipiira etaano nenkuwaba neweba odi mutwalo nkuwa emipiira gibeera etaano sigisukka kati akatambula kali ku doketi akagenda okubeera ngatandika olunaku olwaleero kakola odi lukumi mbina ku bitaano kaleeta emitwalo nsanvu munaana ordinary zeggambye zitambulye wamu ojayo akatambula funa ne ordinary eri odi bina ataano mipiira ebiri just mipiira ebiri gumu gwokka we gusooka ne guyitawo oba otandise okubeera ng'okomba ku lugalo yataddemu olukumi ng'oli ana mu etaano oba oyingidde ekyekkumi n'omunaana waakiri mu cash out kati genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira egyo ordinary egenda kubeera ng'ayizannya olunaku olwaleero n'akatambula kye kimu genda wali 22 bet obeere ng'osiba bobo siba siba na bupuna njiswa atana weza abiri mwetanto krizi wakubera angu siba njika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo itawoja kunjika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tujeyo kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo itawoja kunjika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yagalo berengo fune mipire jo kugambie odi na lekuliko mipire vili jukula odi bina mwatanu wiki wede tuwalia odi bisatu mwatanu kuordinary kaitunge demu justi odi chikumi eneri odi bina mwatanu kuata kemfisi kubote kamu kupita anobero fune mituwaru avili mwe vili mwe mkumi tanu kurukumi obero fune mituwaru ana mwe tanu ye ordinary mipire vili odi bina mwatanu nina gamba tosobola kuwangula nga tugeze seza atate gurura ugenda kudoketi oberengo funa mipira ejo ugenda kutentu betu oberengo teka mwa kemfisi sibisa bovunanyizwa atana wesa abiri mwetando krizi bakubera ngo siba ne package zindala kwezili gambia akatambula ne ordinary bibi kulembete mwe kiro kya lero ne package zindala nga buli joko ezili kudoketi genda wali 22 bet kasito oberengo sibisa na bovunanyizwa ya kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hash wubo itawo tuberenga tupe bila kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo siwa siwa na bupuna njiswa atana weza abiri mwe tanto krizi wa kuberango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kuchia tambla mkatimba akebye mizanyo wanokuredio sapiensia oline pade selima gombebez ne 22 betting abulijo sigana ngo jaye mipira nga otongere kuita musonga ezeri mizanyo nga bizitambula sibisa bupunanyizwa kodi eyo nga bulijjo yesta 2:15 sita bisatu munya hash ye kodi eyo jakunyiga sita 2:15 sita bisatu munya hash club ya Arsenal pamalirizo okubira nga bafuna omukono obajiite signature eyo musambi aitwa Elijah Ampson mbubu kono mungereza aweze miaka jiri 18 jiobu kuru aseno baguze musayi mutono muzibizi azanyanga center back bamuje kutimia tuti na molspa walimu damu kwangiri ya mungereza kwa vude na viranga jia kuklabu ya aseno by the way spa zeno inengeri jezeta amuko abasambi abato mukatale kanu tuti na molspa inengeri jezeta amu abasambi abato mukatale kanu kubanga jibubude kwa vadeba kato musambi aitiwa Tynani Thompson gubatunze kutimi ya Manchester United yobu kadebuna ensimbi za pound inabiranga igasa ku United kati ono mvuka gubatunze kutimi ya Manchester United na ye aine miaka 18 jobu kuru gubaita Tynani Thompson in fact Tynani Thompson gubatunze ku Manchester United yabadde yomuku wa sambia wa sinzo performingo bulungi kutimi yawe ya wana abatabali wansumi yake 18 kampeni ya wete kubanga yatebye goals 22 neetaba nemo mkisa ejivamu goal emirundi 12 kweje mipira 5-5 jiazanya kutimi ya Spurs yabali wansumi yake 18 Tynani Thompson guwa sendisa kutimi ya Manchester United azanyanga left winger atera amaguru gonaga kola nga wakuba kukono ne kudio bwakuba kati oyo yagenze ku Manchester United naye wa miaka 18 chigambi wanti Tynani Thompson gwe batunze ku Manchester United yomuku basambi abato abali abalowozi wanti bagenda kubera basambi banja ulo nnyo mu miaka ejijja era nalabye ko Michael Carrick nga agamba agenda kubera nga amwamuko ku mipira ku timu enkuru yetagenda kubera nga mulinza bino Spurs bivadenge musambi sabali wabana bato abali wansemi yake 18 agambi agenda kubera nga mwe mpira ku timu enkuru kati akatai kabadete kana bakubera nkasala kubo nibatano musambi aitiba Elijah Ampson miaka 18 job kulu azanyanga center back era yabadde captain wabwe wabana bato abali wansiwe miaka 18 akitegeza anti musambi mukulembeze atenga akyali mvubuka muto baka ajitegeera nnyo omusambi aitiba Elijah Thompson by the way timu zinyinje zibadde zimwetaaga kubadde ko club ya Chelsea Manchester City then team ya Everton, Bayern Munich, Borussia Dortmund. Ya Dortmund mukutwala abavubuka babangereza abatone malani mebasera mubira byokubasambinga ba Jude Bellingham agenda na kubetiwa na musera abasambinga Jordan Sancho. Dortmund batwalanga batu mweji emyaka ne muwe diberi mu Bundesliga na akuba ni gwe yatwalira kubukadde busatu namba guzo bukadde kinano bakyenda obakikumi kati Dortmund naye badde swami omwana ono okumanya nti aina talent ati Dortmund ye mukwezo timu mugwangira Germany ezina ba scouts abascouting abatu abangereza abatawo so ye mukwezo bayali bakusen naye baddeko then timu ya AS Monaco wali mugwangira abo Faransa kitegeza olweyeru ama clubs okuli Chelsea, Manchester City, Everton, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ne timu ya AS Monaco ya Ufaransa. Bona badebe tagomu sambi ya itibwa Elijah Hampson kubiranga bamutwara ku myaka 18 ejo bukuru. Wabula ye yasazeo na akamba mu byonna ku byonna zengenda ku timu ya Arsenal era Arsenal emutadde atadde omukono ku ndagaano ku club ya Arsenal. Nabiranga abegattako mumbira nga bwetambula na ye kirabika okwegatta ku timu ya Arsenal wabadde okko influence ya kitaawe omanyi Elijah Hampson mutabani we yaliko musambi ku timu ya Arsenal gubaita Matthew Hampson atene kisingo okwewunyisa ne kitaawe yali azanyanga center back ku timu ya Arsenal nono mutabani we azze ne yasanyanga center back ku myaka 18 kitaawe woyo aitiwa Matthias Hampson yajja ku timu ya Arsenal mu 97 ngava ku timu ya Luton Town. By the way, wemba serabide Arsenal wa mugroup kati wali bubiri ensimbi za pound ne bamuleta yabakubira mpira jali nga 15 musanvu ebanga lyamala ku timu ya Arsenal era jukirwa nyo ku timu ya Arsenal yawangula ekikope cha Premier League msioni ya 2 ku 2 ebiri Matthew Hampson kitawe wa Elijah Hampson ono muvubuko muto Arsenal gwe signinze ne kitawo yakubira ti ku timu ya Arsenal ati ani timu ya gwangiri ya Bungereza ajikubira dala akapira kuba mujukira nyo ku timu ya gwangiri ya Bungereza nga bazanya mu World Cup ya 2010 yali mu gwangiri ya South Africa ku timu ya gwangiri ya Bungereza zanya mipira jali 12 mugumu nolo ekyo kikulaga nti ne kitawo ediba yali kubira dala kati ne mutabani we wunaze abirenga akube diba ii kati bukiba nti tata we yazanyira ko timu ya Arsenal Luza agambye mutabani genda umalirize emirimu gye samaliriza ku timu ya Arsenal ogende wemba ngabaka we najisikula naye bobojja bobo ogenda oberenga ogisikula tuberenga ate familia yaffe ujiwese ekitiibwa. By the way, Academy ya Spurs eno ezevamu ko kubasambi abamanyi abasinga babako bibakola wansi wenju bano mukasanyu ko mupira wo musanyu ko mupira gwenza okuli anti Spurs ya katunda Tainani Thompson gubatunze ku timu ya Manchester United then nono musambi aitwa Elijah Hampson gubatunze ku timu ya Arsenal ne Spurs ebadde je tunda abasambi abavudde mwaka ebadde by the way ebadde je bera nabasambi abavudde mwaka academy yayo ne bakubediba ne bana milizenzi kati oyinza okuli abana anti bato Manu gwetu teno na Arsenal gwetu teno roza no gamba wachali bato miaka 18 Nespazi wa teke vila naba sambi, ababa maakademe ya ayo, wabamu timu za yendo, nipaji niwa kubira taritiba. Niwa kwenye vipatu wako. Uwama mgunyu, ye musambi ya ituwa Harekeni. Harekeni ya wabamu akademe ya timu ya Spazi. Kwanga, chika mbuwanti keni, yalia inzano kubira nga higata kutimu ya Arsenal nga achari mutone ye, venga na muisamuru gayu na gamba, isaji ya kura, katina gena maakademe ya Spazi, ilaji ya va, najia kuspazi ya mkuru Harekeni yoyo. Biyakula kutimia tuti na mwesi pa biye ugirira. Nibiyakuze kutimia kwangiri ya Bungereza. Na ye, yomu kuproduct eza akademe ya timu ya Spurs. Abasambinga Glenn Odo. Mu 97. Yomu kwa babasambi. Abava mutimu ento. Ya Spurs kwango yu yagenda kuspurs nga yine miaka jali 12 jukeji obukuru. Na bina nga jaku timu enkuru. Na yaka pira naka kubira dala. Redley King. Banabana wagubiri ya kapira awato ba Sofiani wa Sendongo Sofiani. Awo bainzo kubati bama la bako ninyo. Nefa wakuliri demyaka Ledley King yomuku wa ZBC awa wa Academy ya Spurs. nga tulowooza y'omu ku bavubuka Abangereza bagenda okukuba eddiba babeere nga bakyayogerwako n'ebiseera bino nga wetwogera ku ba John Terry, nga wetwogera ku ba Rio Ferdinand, nga wetwogera ku ba defender Abangereza bazze bakuba eddiba ebiseera ebyo. In fact, kyali kirowoozebwa nti Radley King yali ajja kuba bakayise ne ba John Terry mulinnya okusinza ku ngeri gye yali atandisemu ku ttiimu ya Spurs. Naye ebimu ku byamutawaanya ennyo zaali injuries ez'enjawulo ze yafuna Radley King oyo. Talenti ye nebeeranga yafiira naye yava mu academy ya Spurs, eddiba yali promising nnyo, nga yemu ku basambi balowoozebwa nti erinnya lye lijja kubeera nga lituula ku mmeeza yemu n'abasambi nga ba Rio Ferdinand ba John Terry nga bamu ku ba defender Abangereza abasawundinga. Naye musajja wattu injuries zamulemesa eddiba nabeeranga agita naye y'omu ku abo abasambi abaava mu academy ya ttiimu ya Tottenham Hotspur. Sol Campbell naye y'omu ku abo, Peter Crouch naye osobola okubeera ng'omwogerako. Olwekyo Tottenham Hotspur eno kati mu aba Arsenal abafunye Elijah Ampson temulowooza nti Spurs te producing abasambi balungi asobola okubeera ng'afuuka omusambi ow'amaanyi. Ate mu badifende batte baleetera ddala Sol Campbell, ba Radley King, kati namu aba Manchester United abafunye omusambi oyo ayitibwa Tainan Thompson, namwera mubirenga ate mwesetingu uyu mvubuka asobola okubeera omulungi. Ate Michael Carrick kasita kwata ku baana abato, kirowoozebwa nti omu ku batendesi amanyi okukwata obulungi abaana abato. Nono Mugani Rogers gumalabye ku ttiimu ya Stone Villa agenze ku klabu ya Chelsea. Michael Carrick y'omu ku basambi abamuteekako ko kwegamba abamuteekako ko etofaali okufuuka Mugani Rogers gwe mulaba. Kubanga Mugani Rogers bino byemulabye ku Aston Villa yasooka kubeera ng'ali ku ttiimu ya Middlesbrough ebiseera Michael Carrick byeyabeererawo ng'omutendesi ku ttiimu ya Middlesbrough. Era kigambibwa nti Michael Carrick yamuyamba nnyo okubeera ng'amwongera omufuula omusambi ow'enjawulo okubeera ng'asamba nga Mugani Rogers gwemulaba essaawa zino. Kati wabanga yafunye oyo omuvubuka ayitibwa Tainan Thompson, olowooza nnyo nti asobola naye okubeera ng'amufuula ow'enjawulo gye bujja maaso yo n'afuuka omusambi ow'enjawulo. Kati ne Arsenal naye efunye ono omusaayi muto Elijah Ampson. Olwekyo katulabe ebintu nga bijja okubeera nga bitambula ku saidi eyo mu mbeera nga bwetambula. Naye nga Arsenal ii kati akatale mutandisa okakwata kinnawadda funye kapteni abadde kapteni wa Spurs ento ku myaka 18 laba Lamine Yamal wasamba omupiira ku myaka 19 n'akubani World Cup n'e 18 asobola okuba teriina omubiri liwanvu ii haiti kweri omubiri kweguli temwekanganga ateta amulese mu bbaka nimugamba ate kano kayanga akavuddewa Eli Jampson mvubuka muto ninge ddiba alitegeera mu mbeera nga bwetambula. Kale katulinde byonna nga binatambula ojja kubeera nga weekubira ku Radio Sapiencia ensonga zonna obeere ng'ozitambuza nga bwe zirina okubeera nga zitambula. Kale njagala tukugenda mukumula mukko atanafuna mipiira agenda ku kkoli obeere ng'ofuna emipiira agira ali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanawe 25 Chris bakubeera ng'osiba kasitonyi gasita 217 6 bisatu munye hashu oba oyita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munye hashu tubebere ku sita 217 6 bisatu munye hashu obeere ng'ofuna ku mipiira genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanawe 25 Chris bakubeera ng'osiba njagala onyige sita 217 6 bisatu munye hashu tubeerenga tubebera mpolampola ku sita 217 6 3 munya hash oberingo ofuna ku mipiira kwata akempisi kuboteka mbo bosi basi bana bavunanyiswa atanawe 25 Chris bakupera ngo siba embera ebirenge etambula ku side ye ku 217 6 3 munya hash kugambia kuteredde odi bina mwatan mipiira ebiri ku ordinary unakula jona tade odi 15 ku ordinary jena tade chironga we nge ya lero nebiranga yatuwa descend. Kati ntadde eno njagala buli awulirizo mbebe zigendo berengo jayo ordinary odi 4-5 wiki wede twalya odi 3-5 ku ordinary mipira jali ebiri kwata akempiso berengo kateka mugenda ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na bovunanyi siba atanawe 25 Chris bakubera ngo siba kusika 217 6 3 munya hash ubo ita uja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubebere nkugambye ordinary etambule wamu na akatambula katambula kwe kali ku docket ne package zindala zona kwezili akatambula kakali odi 10 mu 4 kubita nukali temi tuwa lunsambu munaana kulukumi kari eta akadekamu nechitundu no msobyu kati yali ordinary odi lukumi mubi odi yankumi odi bina mwatanu kubita nweleta kulukumi ewe reta emitwalo jibira ana mwetano kubita nweleta emitwalo habili mwebili ne yankumi tanu just kuata bitanu no spend pili yabili ya jiri ku ordinary odi bina mwatanu nubirango ingize chabili mwebili mwenkumi tanu ewe ride kukwata akemfisi kwa ina gina kutuwa nitu beti uberengu usiba sivisa bubunanyi ziba atana weza habili mweta ndo kriziba kuberengu usiba uja kunyigasta bibili kumina msambu sita bisatu mwenye hashi tubebele bandange atate gatate gurula kusita bibili kumina msambu sita bisatu mwenye hashi wabwa ita uja kunyigasta bibili kumina msambu sita bisatu mwenye hashi bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habili mwetanto krizi wa kubela angu siba. Kusita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ya kunyigasta. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Mwimbako mbubaka uno. Aba manche sonatidi atelera. Ngojie kwa taina ni Thompson. Muzemu ilane mugulu mulala. Banange. Timu zigula abakulunga na bato zigula wezi zimba. Banange onouli. Katuveko mbubaka unonsije. Mkubuli ate Manchester United yanga chiomu lala gwerese. Chigambiwa ono. Ono. Ediba liagendo kuba. Ajadi kubani mkere la mwenye. Katuje.
2: Kwa yo, teni kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli vuzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegete kubinyumu ya 22bet.ug, betting yu wabulebe liyo vongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru.
3: Alo, get! Fetching the Munyakatunya senior from